0: Kining nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Happy moments. Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Best for you.
2: Tingo sa katawhan.
3: Okay mga higala, daghang salamat sa atong pagbalik. May muntag sa tanan nga naka-tune in ang mga istasyon, 92.7 FM Bohol o sa 102.3 Kiss FM nga naminaw sab nato karon tungod kay nakahook up ta mga higala nini mga orasa. May muntag kaninyong tanan diha, partner.
4: Okay, salamat partner. May buntag. Unya, may buntag sa itong mga suking tigpaminaw, no? Tanan na itong mga kaigsunan. Nagpaminaw sa itong Facebook page, no? Sa B92.7 o sa official na itong Facebook page ang kining tingog sa katawhan. Unya, according ni mo, nakahook up ta sa Kiss 102.3 FM Megala. So may pagpaminaw sa tanan, no? Unya, before ta mo padayon sa unahan partner, ato siguro
3: katong nangutana na, sa update sa Baguio. Okay,
4: weather forecast, no?
3: Okay, so, atong iplay. Atong i-planning weather forecast. Sige, manager, palihog kong play.
5: Oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong bagyo yung Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin nitong bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po no, or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga pag-ulan nitong bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. Expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
3: Oh.
5: Ayon naman po sa ating forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin
3: Safety na ta. Dili na.
4: Pasalamat ta.
3: No? Pasalamat ta sa labaw makagagahom nga gilikay ang nasod sa Pilipinas, labi na ang atong probinsya sa Bohol.
4: Giiway.
3: Kung una,

0: kanitong impeachment kay daghan pong gusto maghisgot ani impeachment.
1: Mm. No? Ato na, oh, karon taon-taon, ato sa ning tawagan na to, no, ang chairman sa Committee on Public Utility and Franchises sa itong siyudad sa Tagbilaran, si City Councilor EDI Borja. Councilor Borja, sir, mayong buntag.
2: May buntag ka nimo paring Dani o sa imong partner di nga. Kung kumbihan si... ang partner si Romy.
0: May buntag, kagawad. Salamat kayo sa naistorbo ka na mo.
2: Why problema. Basta ka mo may matawag. Bahala na tog.
1: Pring. May buntag na, Pring. Okay, Pring. Now, ugmang adlaw, doon na kay paghimoon nga public hearing o public consultation ba niya? May tungod sa tinguha nga himoon ng balaod. Kining mag, sanay, mag-regulate ba sa atong plitihan? Pwede naman na masabot sa tumasok yung tigpaminaw, Councilor Borja, sir.
2: Yes, once again, may buntag, paring Dani o paring Rumi. No? Ugma pohon, pre. Atong gi-schedule ang atong gihimoon nga usa ka public hearing sa mga sakop sa 16 sa Sangguniang Panungsod, no, led by Vice Mayor Adam Hala ug akong mga kaubanan, isip kita may chairman sa Committee on Public Utilities with our vice chair si Councilor Fausto Bibot Budlong.
1: Okay.
2: Sa tinguha, pre, atong oksisahon, paminawon ang mga una-una sa mga katawhan kabahin sa atong proposed ordinance, no, apa man yung numero, pre, kay proposed pa man yung ordinance sana to. Mag-fix na sa pritihan nga to sa 15 pesos, no, ang plug down rate. So,
1: kanang pritihan, sir, di ba before na namatay na ang balaod nga katong minimum fare, di ba? O, unsa man yung karong nga ordinance sa? Lahi po na eh.
2: At ito sa una, pre, kaduhan na magunin kay Gayon nga puro provisional, no?
1: Ah, okay. Katong during sa kuwan eh, during sa
2: COVID. COVID, dito ay provisional rate nga 15. Pag-itabo atong crisis na to sa Middle East starting February, atong gisaka ang pilitihan nga to sa 20. No?
1: Okay.
2: Provisional lang yung Japon. So, karon, hopefully, no, magpadayon na yun yung
1: new normal.
2: Pag normal yung dagantalan na kadungog na batag palita nga mag-gira na kuno po. Anyway, hopefully
1: dili yung tamay tabo.
2: Mapugnan. O, di na may tabo. Kay, mapadayon, masustain na nato yung presyo sa lana nga i-fix na nato. No, i-through an ordinance na nila ni provisional authority nga i-15 pesos ang minimum fare o niya ang succeeding na to. Base na sa itong proposal, ordinance is 2 pesos ang succeeding 1 kilometer. Mauna yung nakabutang sa itong ordinance.
1: Kaning 15 pesos, Councilor Borja, sir. Asa man eh, ang iyang origin niya, pananglit, musakay kagikan sa ibutan na to, City Square 2, ana, minimum ani 15 pesos per, sa usa ka kilometro?
2: Salamat kayo na pangatana. Ang ato lang, ito example, kaya gitna sukod naman yun eh. Gikan sa Kapitulyo, ito nga Old Kapitulyo, kaya sa Plaza Rizal.
1: Okay. Mayroon na itong origin?
2: Mayroon na origin. Example lamang yun eh. Klaro nga sukod mo ko, no?
1: Okay.
2: Kaya gikan sa Plaza Rizal, paingon ka dito sa Dr. Cecilio Putong or Bolhay, 1 kilometer ba na? So, mauna ay 15
1: pesos.
2: Anya ang succeeding mula pas kag 1 kilometer nanay patong nga 2 pesos ang mata succeeding kilometer. Mao na ang pinaka konkreto example na to. So karon lagi makita na mo guni sa atong cellphone, pre. Kada bitaw ang kita ni mga tiki kayo mga labi na mga batan-on. Pila distance makalculate na nimo ron. So akong yangyo mga batan-on na to, help me may calculation on this kay ma-calculate naman na sa atong cellphone through kanap ng Google Maps.
1: Pero Pring, sa mga batano na advantage, pero disadvantage na parehan na itong mga gores na. Sa obra na ito?
2: Malagi na, akong gigari sa mga batano. Regula naman ang mga blast, mga biyahe na ito. Muhatag sila o recommendation nga kining apa magud ma-develop ta tong app god once tag human na tong application ato sige pa man tag trabaho ato nga mo biyahe ka siguro masukod na gyud nimo pilay gilayon so ako nang gi-encourage labi na kana mga ginikanan nga di ka mao kadto og kaning Google Maps patabang mo sa inyo mga anak nya do pila man gi-depletihan do anin

0: distansya. Kaya kung mga lagi na regular ni mong biyahe, baka estimate more or less, baka katag mo na yung estimate ba o pila yung gilay on. Like example, day, ginikana na istorya na ko, di lang ko mention na, gikan sa, na sila dapit dire sa Raymond Tiluring, Raymond's ba na pre, Tiluring?
1: Raymond's.
0: Kaya yun siya sa wisda, magatun siya ang anak, no?
1: So, one ride na siya kay naram na sa CPJ Japan.
0: One ride na siya from CPJ going to Bolwisdam. Pitihan na sa among gi base nga quinta o ari ka sa 15 niya succeeding kilometer na ra sa mga og tag 2 pesos ang succeeding.
1: Mga 17.
0: Nara sa mga 2 sa mga 18.
1: Ah, 18.
0: Ano no, 19. Kay tag dos man ang succeeding.
1: Ah, succeeding.
0: Succeeding kilometer. So, naras mga 19 kay more or less, atributang lang o tag dos succeeding. Bisag atong 1 kilometer atributang upat lang na. So, sa upat nga kilometro, naras mga 21 ra. O tag dos at
1: ang may tabo, mo ganun ni sir, magbana-bana ra ragya po na ang atong driver o mga pasahero, o say gilayon sa, kuan, iyang
0: gibiyahe. Mababana-bana yun. Pero mawag yun, that's ako ang kadit lang. For the meantime, hanga, what I can na-develop nga apa na musukod sa inyong biyahe is, kuan, try to use the Google Map o kanang Waze nga application. Kabaho naman yung mga tao na ito ron, mga batanon na ito, hiling na kaya na, mga yaya na ito, kabaho na sa pagsukod ang limitray o sa kapadong.
1: Wala ba'y gadget, sir, nga pwede na ito ibutang sa tricycle, nga mao siya ay mag-determine o abot na ba ni 1 kilometer or ang distance?
0: Pwede na pre, wapa mo tabo. Possibly, later on, ito ay uligong ma-develop itong app. Atong i-require ang atong mga tricycle drivers operator nga maggamit ang mga cellphone bitaw pre nga na ikuan kaning sa tawagan eh kaning sa tawag Android ba na nga mga or either iPhone or kaning iOS ba na kanang sa Apple o kanang sa Android man naman makakuha naman ka kanang mapa bitaw sa Google or sa Waze masukod din mo ang imong kilimotrahe. So for example ahaga pa yun ma'am are itulok na mo magbutan ka point of preference kay ibang butan ng area good ba may bawaan mo asa ka padog. So may angat ang kalamil ani kay by kilometer ba ko ng atong increment. So payong kita og wa mana kita kanang lugar unsay pinaka reference nimo mao na nimo basihan kay per kilometer man ang succeeding na to.
1: So, basta kay minimum na to ani sa proposed ordinance 15 pesos.
0: Unya
1: 2 pesos ang succeeding.
0: Nagya po lang atong senior citizens, PWD o student discount, no? Ato yung pong gihatag, less 20% ang atong mga senior citizen o mga estudyante na ito, Fred.
1: Okay.
2: Kagawad.
0: Sir Rome.
2: Asa himuon ninyo ang maong konsultasyon sa diha sa City Hall?
0: Sa City Hall. Kuyog tawag ba po, Sir Rome, kita na si Sir Danny.
2: Okay.
0: Mga tota dito. Ba nang makapabadayag po mo
2: okay
0: sa inyong mga pamunauna.
1: Okay. Alas 9 sa buntag, no?
0: 9 o'clock, pre. Mapon. Sa'yo ta, ang gibital galing po ang tanan mga members sa People's Council.
2: O, kining mga driver, siyempre, mo naagi na sila.
0: Of course. Ang driver, naman sila.
2: So,
0: sila si Sir Burato, ang presidente.
2: Kung panang late kagawad, kining siyempre kanang mga driver mo, ingon yun na, mo reklamo yun na nga dili sila sa 15 kay ang presyo manggod sa gasolina, dili pa nato.
1: Di pa stable.
2: Matod pa nimo kaganina nga, naihugon-hugon nga magira na pod. Unya, balaod na magun yung himuon. So kung pananglit, masabutan gina siya pananglit ha, masabutan nga mauna na yun ang minimum nga magbalaod. Pero kung pananglit, sunod bulan, pila kadlaw musaka na pod ang presyo sa gasolina, unsa man po'y may tabo.
0: Bugog yun po sa process na libre, o sibak ko lang ha, o dilagin ba, mabalik tong problema tong sa February na to nga crisis, is kuan, mahimo na po ta og consultation in caso of bufix na yun to siya nga di na po katong taas nga presyo, balik ipunta sa proseso, mamay i-provide sa balaod nga mo pasa ta ordinansa o nya mo consult ta puta sa mga tao just in case ug mo may tabo no ang mo grabe na gyud ang abnormality pero sa ako ang ipaminaw sa mga balita ganina baral man to ipadayag naman si mura mo ko na ga-determine ang pisyo gasolina si Donald Trump naman god o girahon niya o di so ang itabuan eh sa pronouncement is di na kono siya mag-historia sa Iran yan na pong girahon kay mali na no so balik siya pagkutana mao na may itabo balik ng public consultation sa mga tao just in case nga ni kay dapat proposal sa una ngay pareha sa hagna lagi nga ikatong bitang kan pre so, bracketing nga usama ni presyo ko ako makauban kay di malaganan kay basing may mong tugulog so, lalis ko no
2: mao po daw tayo kung ipangutana ni mo karon kagawad kay naka naapoy mga suggestion magudani sa kauluhan para wala na kunoy automatic na nay sundon ba halimbawa ang presyo sa gasolina pareha ina ni karon si tintas tintayono na si bracket o minimum ana is 15 pero pag muabot na gani sa 75 automatic na po kuno to nga 20 na pod mga inana ba nay ang gisundan ang presyo sa gasolina
0: mao lagi mata kung ikuan si Ruben oh gi-propose na mura man og ang mga kauban na ang himla kasi maura ni mahimong dalis nung kuno nga kanang sabi na pag-determine sa plite. O sige, anyway, ang mugawas na ako, matin man ka mugma, pwede na yung ipadayag si Rome.
2: Okay,
0: kasi kabahin man ka sa kanang kanyang sa ato mga sa consumer, sa mga consumidor, sa publiko na to, no? Sa mga katauhan, pwede po na yung ipadayag. O kung sa'yo, mugawas na yung nauna-una. Anyway, pwede naman na ito, amindahon ako, i-adjust ang atong kuan. Ordinansa. Basta kaya ako na nang gi-propose niya. Yung sa adyaw na lang. Kasi may mong lalis.
2: Di, pero saan na ako
0: na ba may nang gi-apply?
2: O bisan sa kauluhan kagawad, maugin ay kasagaran ditong propose nila para di na kuno gubot ba automatic na o niya kantong masakpan nga dili mo sunod amaw na to siya na isa'y penalty nga kay ang gitanaw na to pero kina siya na ginasay kasabutan mao ginagay konsultasyon tali sa mga tao
0: yeah,
2: sa mga driver nga mao na siya so kamo pod nagbasi na lang mo kay na may ordinance sa F ang gasolina maabot og 75 automatic ang plate 20 pero kung diha ra paubos 74 15 lang sa ta so wala na problema mo mabul pod ang plate magdepende siya sa gasolina nindot tayo mong ipropose para nako mas pabor ko adto.
0: Yeah, sige. O, pili, o, ipadayal po na ba po hon. Anyway, I think majority sa mga kauban mga ten po dugba, no? Sa mga kaunsyal. Di sila members sa committee. Ang mag-encourage po sila si Robin nga mutambong. Mm-hmm. E mawati akong original yung proposal, pero hindi mo sila nga masigmara ni mahimong ko sa lalis. But if that, mawari, sigun sa mong ipamahayag ron, o mawari, gi-apply po sa bang lugar, and one, concrete example is ang hagna mo na lang gigamit ko no nga kuan
2: kay para sa kuha kagawad murag basta masabutan lang murag way lalis kunya kamo pod kuha na mo ingon naman gipasunod niya mao naman na basta nasabutan lang murag way lalis mahitabo basta mauyunan yes, sa kadaghanan
0: yes ito Rome may palang kuha ipadayag mo na umapohon aron mapasabot mo na sa mga katawan. Kay labo na yung maghan po manambong ugma. That will be properly ma-discuss na to niya ma-explore ang mga unsay mga options, possibility. So, umay mo makatambong ka ugma. Si Rome, no? Pag-Rome, okay. Makatin ka ugma.
2: Atong panikamutan, uban sabang sa labaw ang magkagagahom.
0: Anyway, ako ka nang imong suggestion. Ako lang po na, hindi ka karte na po si Sir Danny. Ako po nang ipaabot nila ugma, no? Unsa po, mas may mga nang the public hearing with all the sectors present mapiktohan aning atong proposed ordinance nga gisugot as bitihan madugog na to ang ilang nakalilaing mga pangunaw na bahay nini.
1: Okay. Unya sir kining once ma say gayon nga ma-approve na kinta ning mga ordinansa subot pasabot ba nga kining mga tricycle nga nagturno like diris pantalan nasa ICM o asa na sila uban gaturno gikan sa ilang giturnuhan diha magsugod ang count kung ma-implement ang loka kaning
0: 15% Oh, di kay para.
2: Pero excuse me lang kagawad, pero murag lahi ang turno man gud. Kay ang turno is waiting man gud.
1: Lahi og rate.
2: Lahi og rate ang turno.
0: Sir Rome, may kanyang gipangutana na bayan sa turno. Ang ato rang giallow nga grupo ang turno kanin pantalan ra.
2: Pantalan nga turno. Okay, kining turno na may turno sa ICM kagawad. ICM na mo puy turno.
0: Wala na sila, wala na pagtugot sa syudad, wala na sanction.
1: Okay. So, what's may pasabot ani nga turno?
0: Atol sa among tigom, balik ng publiko. Paibawalan na ako sa publiko ha, nga kanang nag-turno-turno dia, except sa pantalan, mora na covered to an ordinance.
2: Okay.
0: So, kanang ilang, mora na covered. Kanang sa tool, sa ICM, sana, asa ng grupuhan.
2: Sa ICM, napon sa Coop Hospital. Kaning hospital? Ah, kaning, basa na yung hospital, unahan sa ICM?
0: Apo na yung sanksyon sa syudad.
1: Napodaring is hospital kagawad. Napodaring
0: oh,
1: turno.
0: Wala ay covered. Ang aklaruhon lang ako na ang naray ordinansa bahin sa kalang point to point nga biyahe kanalang nas pantalan.
2: Pantalan rin yun.
0: The rest, way mo na sila. Ilan ang grupo, no?
1: So sa ito pa, sa ito pa kagawad, kining implement nato ng 15 nga minimum, dili cover ang turno nas pantalan. Lahi sila
0: grip. Dili kader.
2: Pero napon mo i-rate sa turno, kagawad. Napon mo i-rate sa turno.
0: Oh, na-approve na si Rome ka na sa pantalan, na public hearing niya na sila.
2: Okay.
1: So lahi ang ilang minimum diha? Inigsug? Pila ka?
0: Lahi ang minimum nila, pre.
1: Okay.
0: Lahi ang minimum. Kaya kanak kung sila maghuwat sa pasayero o niya ikaduha, kanihing napon sila gibayran na sa pantalan. So ingangyo sila nga kanang for those tuda mga tricycle operators nga nasa pantalan lahi ilang taripa na that has been practiced long before
1: okay.
0: Kauna mo na nagigamit nila
1: okay. So atong balikon atong klarohon kagawad nga kaning gaturno sa ICM dire sa may hospital o nabas ko paasa napit na ubang gaturno nga wala gi walay pagtugot sa syudad but pasabot nga cover na sila sa minimum kanang 15 pesos pohon nga minimum once nga ma-approve ang ordinansa.
0: Yes, ako lang pasabot po nga ato during our public kapilan may mag-committee meeting with the vehicle drivers nalagi ko yun nakono lahi taripa diya sa ICM tuda nga from ICM to pantalan 40 ilang ipangayo o niya this ang nagabase na kay gaturno kono sila so ako lang paibaw nga nagaling nga nga violation i-report na ninyo dito sa atong buhatan sa kana City Traffic Management Office o sa police para ma-record no ano. Karon lang pre ako ni sabot po na sa atong mga riding public. Gayguan ang gahapon kung mahuman na to atong impounding area. Tanan nga badakpan aning gitawag na to o overcharging, refusal to convey. Abay tabo ko ang practice ug karon kay badakpan kay isuhan na bangka og citation ticket.
1: Okay.
0: O nya ang imong citation ticket bayran na nimo. Og di kakabayad karon mo add up na adto na sa ating renew sa imong business permit. Now with the proposal diha sa konseyo labi sa committee ni Councilor Ribot Budlong ang may tabo is og na badakpan og overcharging kanang refusal to convey kanang arrogant driving isuhan ka og citation ticket.
1: Okay.
0: Dili impound ang imong tricycle unless makabayad ka sa imong violation. So mauman na ito impounding area ka na ito sa gigama sa syudad doon nga gitrabaho na karon mao na may tabo sa itong mga driver kay ang atong experience is o ganito na sa kaming sa tumoy sa tuig ni bitaw kanang ting renew na pagpatong-patong naman
2: mudako bitaw
0: o mahangyo na po sila so karon kada dakop na ito i-secure ang unit labi na ka ng kanang recharging 1,005 di ba?
2: 1,005.
0: So, may tabuan na jackpot na imong motor i-impound i-secure huwag ka kabayad sa 1,005 di ma-release ang imong motor.
2: Pero napay due process imoon.
0: Oh, of course ang due process ang interim is magkita yung kasa imong katong yung reklamo no? Manang dapat yun apil man sa due process mag-meet up yun mo. Dagli mga suggestion niya, pwede ba kung picturean, nga isend dito sa opisina, o pamuntay pamaagyan ako system. But mahuman to itong asesikula, ako na nang...
2: Nako isampulin mo kagawad. Kining is gikan sa is hospital padulong sa Capitol 50 ginagagawad. Bisan asa diya matricycle 50 gay pangayo ana.
0: Ah, sa kanta pa na si Romy, bawal na pag-ibig yun na.
1: Pero layo-layo, kapitol na ba? Nyo kapitol site?
2: Oo, nyo kapitol site. 50 gina.
0: Wala mo na siya ay talipay. Wala mo na siya ay approval sa syudad. Paibawal lang ko na pili mo reklamo na kay wala ay approval sa city.
1: So once nga way approval sa city, but pasabot illegal.
0: Overcharging.
2: 1.5. Ang multa, 1.5.
0: Automatic.
2: 1.5.
0: Wala nga. Kanya siguro by the time nga nananang atong impounding yun na mo reklamo i-garage at mga sa Republic
2: Onya,
0: reklamo mo dayon kay among amo dyan ang kapuso na ilang tricycle hindi na nakabiyahe kung uliri bayad
2: kagawad panang litmaog halimbawa lang ni kung diri sila mo reklamo sa atong programa pwede na mo among matabangan madala dyan sa inyo
0: pwede kayo kanang dala gito gisgot o pwede pa picturean lang ipada sa buhatan sa CP Traffic Ministry Office. Pwede siya, may patawag. Provided na katong hing post kinta, willing yun siya mo atubang dito sa buhatan. Gani, pray, among we are exploring the possibility na mubutan ni og mga area nga ato na sila mo reklamo, no? Dila kay dili na sa buhatan, gilayo itong IBT. Oo.
1: Diri so, na nasa downtown area ba?
0: Mabutang diri sa City Square. Ano ba o kana mga strategic area?
1: Mura og complaint this
0: ba nga actually na mag-meet up no? So amo na gipangita raw nang possibility kay Rina ko mag doon tawag layo ng mga patog merkado patog IBT complete na po ka abunala na po ka sa sikol doon din na
2: kagawad di apoy mga reklamo nga akong nadawat ba bahin ining clamping bitaw clamping halimbawa dire maklampingan aning dire dapit sa plaza dire sa daan nga Kapitol ba diha dapit maklampingan or dire dapit sa BQ so og maklampingan sila mubayad sila layo pa kayo kay muanha pa og terminal di ba naa diha ang opisina naay mga suggestion unta kagawad nga nindot pod unta og magbutang pod unta og opisina diri ra sa Duol para di na sila muadtog layo mubayad sa pagclamping atong ilang giclamping mao gyud kasagaran
0: may ni magisgutan si Romino ang agamong concern des gapon diha man pod atong city treasurer no si Sir Hubert Inas. Ang ato ng problema is dapat ang mudawat bitaw sa bayad kanang banded bitaw nga kuan
1: regular kanang regular
0: gyud okay mo mo sa resibo mo na giyon si Robert yan pangita tag tao kay na adyan ko miskot ya de mo giskutan bayad lang gyud ang kana like sa kanay mo giyo kana mo bayad ba mga sagara na to madali-dali guro kanang deploy kay mga kan bitaw kanang si Rome kanang mga job order na di man sila banded yon.
2: Di kung pananglit sa Jesus ni kagawad. Kung pananglit magbutang dai uga kanang gamay nga opisina balik sa daan nga kuan sa una. Ari dapit. Magbutang og gamay nga opisina nga nine note dito.
0: Uba po si Rome og makatambong kay isulti po na ano makaputo mga kauban. Kami sigutan na to na kay at least on record ba. Pero ako na pong
1: Pring.
0: Dapo naman na naisgutan nga o di possibility magbutang na ingot si Sir Hubert mangita kong tao nga banded kay iman mahimbo ko itong GO kay si pag-handol via kwarta.
2: Kay naluoy magkukagawad ba? Di hato'y nakamplingan dire dapit sa BQ niya, dili taga dire. Nagpangutan na pa in taon siya o asa dapita, bayaran, unsay sakyan, padulong sa dao. Nagproblema, naluoy ko kagawad kay siyempre hasol pa kayo.
0: Balit ka na imong kuan si Rubi. Sa una, gipractice mo diya sa kuan. Dire, ibutang. Bago sa itong time na administrasyon. Na problema, lagi may kisa, bandit person, ibutang.
1: De, regular. Kanang, regular siya, konsyalo niya. Kuan siya ka nang naamo na, naibandit siya sa treasurer. Mo na siya allowed makadaog kuan.
0: Makadaog
1: official receipt.
0: Resibo.
1: Kay, di pag-unsa kagawad during sa katong sa Panglao nga nakahandol ko sa traffic management mo na akong gibuhat pod nga naay regular employee nga gi-assign sa traffic management nga maka-issue siya og kanang official receipt para hatagan ato kasayon ang kantong madakpan nga di na kinahanglan mato pa sa Treasurer's Office aron pagbayad. So kanto na lang empleyado mo'y mato dito sa area asa gadapit gidakop ang kuan sakyanan, so isiyuhan ni agresibo mo bayad para ma-release ang sakyanan.
2: Di murag lisod po na partner o kada madakpan mo ato siya daghan magbutang na lang yun siguro sa tilayit office siya nga gamay
1: sa duol.
2: Oh, sa duol. Oh,
1: like tagbilaran. So, na sa sentro yun.
2: Unya, ang katong sanitation nga gi-clamping sa imong motor, na inot nakabutang ni mo, inot nakabutang dito, nga bayaran ni mo ni ani nga
0: lugar.
2: O lugar para maurto yung dumdumon.
1: Sitol niya. Depende ra man sa pamaagi.
2: Ani wa magi sa mahitabo. Ya, magitong bayaran kay gi-clampingan man yan sa kanan.
1: So mo lagi ang imong concern nga mahimo dunay duol nga satellite office nga ato pwede mo bayad ang madakpan.
2: Kay og imagine nimo Bicyo. So kinahanglan kang mopakyaw og tricycle padulong sa
1: IBT.
2: Oh, di ba?
1: Aron mo bayad.
2: Oh, tinda ko unya balik na pugka. Patinda ko aga solo oi ba unya taga Bukid, dili taga Dre, taga laing lugar.
1: So nay option.
0: Ato nay kwan if explore, wapo nang suggestion si Romeo og Sir Danny, no. Ato nay kwan kay aron kaning tinuod na hassle yung kayo nga mubayad ka na mudong sa asa to ka mubayad. Parehas sa Cebu, gani, among isugyot nyo ito nga mo benchmark ang atong mga consultant gato Cebu. Okay. Sa Cebu, yun, tinuod, hassle yung kayo, baklampingan ka sa Cebu, inasundan ko rin. Layo, abo, asa na area nila?
2: So, maunay.
0: Careful yun ang mga tao dito Cebu, nga di, baklampingan kay kinahasulan yung gano'ng
1: hassle pagsitol.
0: O, pagsettle. Sila, ato lang i-explore na yung possibility. Na-discuss naman mo naghahapon. Ang concern lang sa atong City Treasurer, Sir Hubert, is mabutang kita regular nga tao.
1: Bandit siya sa Treasurer's Office.
0: Okay. Mahandol mo siya kwarta. Bawal mo na si Gobernador. Di po mag-issue si Sir Hubert o gili bandit ang tao nga mudag si Sibo si Dad.
1: Oh, correct. Okay. So, sir, salamat kay sa imong mga panahon pagpasabot. So, see you tomorrow, no? Sa atong mga mga driver, sa atong mga riding public nga atong abnihon nga mo tambong sa paghimoon nga public hearing may tungod sa tinguha nga pagpasa sa balaod noon nga ihimoong minimum, no? Kanang regular so na minimum fare sa atong plitihan din ni sa mga tricycle sa syudad.
3: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. 102.3 KISS FM.

0: Good Morning Kiss.
1: The new Kiss FM 102.3, 844 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss. Ganabinaw karon nato diha sa Payag Restaurant, Sayas, and also diha sa Paso Nangkaw Restaurant. Ito mga ka-Kiss nato diha, mga staff. And good morning also sa ato mga friends di ay ganabinaw karon diha sa yes, Kalape Butika ng Bayan sa tanang mga branch nila. And to Sir Floro Ringka sa my Tasda office, good morning. Atong mga ka-Kiss sa diya, si Consul Plongplong Ringka. Good morning sa tanang mga ka-Kiss po natong araminaw karon. Diri sa Balot Store sa Manga, to Bro Kagawad Marlon Dilusa, to Ati Maymay, and siya mga ka-Kiss karon sa tanang mga namalit sa Balot Store. May papaminaw niyong tanan. And good morning sa atong mga ka-Kiss sad nga naka-tune in sa Kiss FM. Diha sa my City Health Office. Yeah, sa my City Health Office and also diha sa Animal Bites. Sa Animal Bites Center. Sa tanang mga guwapa o guwapong staff na diha. Nga mga smiling kayo diha sa my Animal Bites Center. Good morning, yun tanan. Ito mga listeners na to diha. And may papaminaw di ay sa ito mga naminaw po diri sa SBR Training Center. Diri sa Barangay Manga. Sa tanang mga Cantaros family, good morning. And to Ate Regina Limosneros or Benson T, good morning, te. And to Ate Kai Zamora, diya sa 5 Key Clam Store sa Taloto, Tagbilaran City. And good morning sa atong mga kakisad na minaw karon. Diha sa Daon Integrated Bus Terminal sa tanang mga tenants na diha. Atong mga kakis po diri sa Daon Central Market. Good morning sa ato mga ka-Kiss po diha sa Manfred Motor Parts and Junlin Agribit Supply. Diha sa may Poblacion Baclayon. Sa tanang mga naminaw karon nato diha. Heidi's Barbecue and Tatsky's Barbecue diha sa Kilid sa Barracks. And Ronnie's Barbecue and Kati Special Barbecue sa J.E. Clarin. Good morning yun tanan sa mga pinalanggang ka-Kiss nato diha. And sa tanang mga naminaw nato mga drivers nga naminaw karon mga orasa. May papabinaw niyo tanan. Happy Thursday morning. And sa ato mga ka-Kiss diya sa South Cebu. May papabinaw diya sa La Arena, Siquijor. Kusog ay Kiss FM diya. Salamat kaniyo tanan. Ato mga pinalanggang listeners. Kinaminaw karon. To Ma'am Nita Valderosa from Canada. Good morning. And also diya sa Unitop and Unicity. And diya sa Shoppers Mart, Josicor Building. Ato mga ka-Kiss sa diha, mga tenants na diha, sulod sa may City Square and also sa W69 Sports Apparel sa Novo Jeans. Good morning. Ato mga listeners sa Daminaw karon diha sa yes, diha sa may Corelia, Sambu Corelia. Good morning to Lordino Saleh and sa yung wife diha. Daminaw, always Kiss FM. Salamat kanyang tanan sa mga Saleh family. And also, good morning sa ato mga friends sa diha sa Capitol Valley. May papaminaw diha sa tanan na naka-tune in sa Kiss FM. And ato mga listeners na minaw karon ng biyahe na karong mga orasa. Amping ganuna ito mga teachers, ato mga students, pupils, sa panauban diha. Nga tuwa na sa sulod sa tulungaan ato mga estudyante karong mga orasa. And ato mga teachers diha karon. Ato mga drivers, mga bilanggang drivers at Daminaw sa Kiss FM. Good morning, yung tanan. 8:48 in the morning. Here's something from Jenny Dua Lipa. Handlebars on Kiss FM. Good morning, Kiss.

0: XL. Makabuhay Health Hour. Health Hour.
1: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang magpaabot, no, o humabol sa mga katanungan, no, pwede po kayong magpaabot sa contact number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay na-diagnose po ng multiple myeloma. Alam kong cancer po ito sa bone marrow. May natural po ba na suporta na makakatulong para lumakas ang aking katawan habang nasa treatment po ako? Jeffrey from Puerto Princesa City. You know what, Sir Jeffrey, no? Ang multiple myeloma ay isang uri po ng blood and bone marrow cancer na kung saan ay sobra-sobra ang dami po ng abnormal plasma cells sa ating katawan. Ang resulta, humingi na po talaga ang immune system na babawasan po ang red blood cells at madalas na may bone pain at pati na rin sa fatigue, no? Dito, napakalaki po ang tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang isang integrative immune support, no? Ang EXL Makabuhay Capsule has a lot of key ingredients just like Makabuhay Vine. Nakasama dito ang serpentina, garlic, neem plant na may immune modulatory at anti-tumor properties. Meaning, tinutulungan po nilang i-regulate ang immune system at mabawasan po ang oxidative stress na nagdudulot po ng cancer cell mutation. Bukod dito po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule has turmeric, mangosteen na may mga substances ng curcumin at santons na mula po mismo sa EXL Makabuhay Black Coffee na merong matibay po na antioxidant effects na nakakatulong na pigilan po ang pagkalat po ng abnormal cells at protektahan ang bone marrow. Meron din agaricus mushroom din po sa EXL Makabuhay Black Coffee, kilalang kilala as immune enhancer. Ginagamit ito bilang isang adjunct therapy sa mga pasyenteng may cancer sa Japan, no, na pinapalakas mismo ang white blood cell function. Iwasan po ang mga process na pagkain, ha, mga red meats at sobrang alat po at pati na rin ang mga asukal na pagkain. Uminom po kayo ng vegetable juice at warm water therapy daily. I highly recommend for this kind of condition na magsimula po ay uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day every morning, optional naman po in the afternoon. Alright, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig, ah, sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At bago po tayo magtatapos, gusto po sanang iwanan po kayo ng ilang mga salita na sana'y magbibigay po ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lang po tutungkol sa katawan, ha, kasama rin ang pangangalaga ng ating isipan at pati na rin ang ating kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lamang physically, kundi pati na rin emotionally and spiritually. Always remember that health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi dapat nating kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us. But the real treasure is the gift of a healthy body and a peaceful mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa sarili, mag-ehersisyo, mag-relax, at magpasalamat sa mga biyayang natamu po natin sa araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa po natin, huwag kalimutan ang ating Panginoon, ang sentro sa ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi lang ang mga challenges, kundi pati na rin ang journey natin towards to the better health. Lagi natin tatandaan na may lakas tayo mula po sa Kanya. Sana ma-realize po natin ang true wellness, ha, hindi lang isang destination, kundi isang lifestyle araw-araw sa pagpili po ng ating health, love, and faith. Kaya kahit maliit po na steps, tuloy-tuloy lamang sa pagpapabuti sa ating katawan at isipan at kaluluwa. Isipin mo na lang, pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang po natin. So let's move forward with faith, gratitude, and a healthy heart. This is Dr. Glenn Sanico. Remember always that you are beautifully made. And God is with you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay. God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle guys sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wait!

0: Kumusta sa atong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato, kay dili man ta basta-basta na lang ngamuhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid. Uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidjud na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
10: What ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
0: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook ug YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang nag-inusara nga naay local Facebook ug Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps ug websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
13: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: And it's starting business, ana.
13: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
15: Rexino Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilana.
15: Rexino Forte!
13: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
15: Rexino Forte!
16: Mas paspas ba na sa upat?
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
21: Red
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Happy Fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang handa.
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
23: Naana mga bisita?
22: Kajut na!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Nilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.

Alang sa dinali ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan ng kalimot sa paggamit sa produkto sa EXL Magkabuhay, ang all-in-one skincare oil produkto sa EXL Magkabuhay. Inyo karumapalit sa inyong masuki butikal diri sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit.
1: Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bad.

Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara, og naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara, og daghang salamat. Whoa!

0: back to school or back to work, ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo na bunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. No, wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
3: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex with generic vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
10: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tablet para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
13: Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
13: Disipon. Di siguro ito matutuloy?
14: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mga akong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!
6: Bye!

0: nagagrams ang akong lower extremities o mura gitusok og dagom. 73 years old, babae, o ang akong sugar 7. Hypertensive o nagainom o maintenance o makabuhay, kausa sa usa ka adlaw, salamat. Kining imuhang complain, ma'am, wala man pud sa kamot, no? So focus lang ta sa imong giingon ang imuhang mga lower extremities mura gitusok og dagom. Now i-consider nato ang imuhang hypertension o ang imuhang diabetes. Kay panahon nga dili ma-address, dili man normal ang imuhang diabetes o imuhang hypertension, muguba ni hinay-hinay sa imuhang mga kaugatan. Na kung natay madungog nga dili kuno manormal na ang diabetes o hypertension, tinuod pag dili pod usbon ang hinungdan nga maoy nakapahinungdan sa imong diabetes. Inunduman nato nga ang diabetes, ang hypertension, nabilong na siya sa lifestyle diseases. Ibig sabihin, nagsakit ka tungod sa imuhang wrong lifestyle. Na-stress ka, wala ka nagkinabuhi sa walo ka mga balaod sa lawas. Mao nang importante kaayo nga tunaan nato ang walo ka mga balaod sa lawas. No? Number one, nutrition. Ikaduha, ehersisyo. Ikatulo, ang tubig unsa ka importante. So hinahinay gugurot ang 2 ka litrong tubig. Basta wala kag restrikan sa imong doktor, inom gyud dili mo bus unom or 8 ka basong tubig kada adlaw. Painit pod kada adlaw, unya ang letter T, temperance or balanse. Pugong gyud kinahanglan tun-an nato ang ato ang lawas nga makabalota asa atong balance. Kaya kung dili ta kabalo sa tong balance, usahay ma-extreme pud ta. Sige na taog kabalaka, sige na taog likay sa mga giisip na to nga makadaot. Pero ang question, naa ba kay gipuli nga suficiente nga mga nutrisyon, sustansya, especially protein? Kay kini ba yung protein nagagad kaayo atong lawas para i-build up, i-repair ang atuang system, ang atuang kinatibuk ang lawas? Dili mo function pag-ayo pag wala insaktong protein. Dili po ka makarepair, di ka mo himsog, dili ka mo busok. Pag wala ka insaktong protein, dili ka mo kusgan. Dili ka happy pag wala insaktong protein. Ang problem, pag mukaong kag-isda, arthritison man ka. Pero kung natay kahibalo, once a day lang din pagkaon sa isda. Ikaduha, dili di ay lindot ibuntag udto hapon ang isda. O na ikatulo, dapat na kay high enzyme o mga salad nga gipangkaon, mga preskong pagkaon o mga suplemento nga inumon para ang makapa-arthritis sa isda malabay rapod. Pipino, kilaw kag pipino, humanay mo kaog isda, pwede ka-arthritis on, dili mo taas yung uric acid, kaong baka karon og kapayas, balbangan or hinog, apilo ni mo ginagmay ang liso, tuwa ditong high enzyme, pwede ka-arthritis on, dili ka magka-diabetes. And type 2 diabetes, especially type 2 diabetes, nabilong man siya sa metabolic syndrome. Ibig sabihin, ang imong lawas, dili siya maka-burn, makasunog sa sugar nga makonvert into energy. Usa sa mga ginahanglan na is enzyme, gikan sa mga preskong pagkaon. So, ang message sa temperance, no, sa new start, no, 8 ka mga balaod sa lawas. Number 1, nutrition. Ika-2, exercise. Ika-3, W, water. Ika-4, sunlight. Ika-5 is temperance. Kani siya, nag-convey ni siya og message nga kinahanglan magtuunta, kada adlaw magtuunta, magtuuntag bagong mga recipe, gikan sa mga gulay. Dapat makabalutaon sa mga gulay nga tag-asog protein. Unsa nga mga kategori yung matag-asog protein? So naana sa mga balls, naana sa mga legumes, mga liso-liso. So ang next ana, unsa na pud ang atoang isabay sa mga liso-liso nga dili pud ta ma-arthritis? Unsaon pag-process sa mga liso-liso nga dili ta ma-arthritis? Unsaon nato pag-prepare nga lami pud nga dili pud lasay? Kay bisag gulay na nga imong gikaon pinanga, pero dili gani lami ang naong lasay kaayo, lata kay pag-prepare, lasay kaayo pag-prepare, dili gihapon na siya digestible, dili gani appealing ang imuhang giluto pinanga, dili na siya digestible. Ibig sabihin, ang imong lawas dili ready sa pag-digest ni ana, so mamalnourish gihapon ka. Sa pikas bahin po, bisag lami ang pagkaluto, pero di po gaganahan sa mga gulay tungod kay kulang po ang education. Wala po ta magtuon nganong mukaon ta gulay. Hinumduman na to mga pinanga, pag lack of protein, pwede ka magka-diabetes, pwede po ka mutaas imuhang blood pressure, pwede mo kabuk ang imong spine nga mo hinungdan sa mga neurological issues, mga problema sa imong kaugatan. Mao na mga pindinga, as much as possible, ang protein na atong i-digest is from plant-based, gikan sa gulay. Nga naman, ang protein sa isda, ang protein sa karne, tag-as mag-unsulag cholesterol, tag-as ang fats, tag-as ang mga stress hormones. Kung kada adlaw ka, nagkaon og karne, labi na pag mag 2 times a day pagyud nimo, o especially mag 3 times a day pagyud nimo, pildig yun ang imuhang lawas, taghan yun ang batiyon. Arthritis, gabok sa bukog, hypertension, diabetes, especially karning baboy, grabe mo pa init sa dugo. Mabitaw pagkaong kag karning baboy, pag mahiyagan ka sa init sa adlaw, mag-alingasa jud ka binangga. Once init pod ang imong dugo, mulapot pod ang imuhang dugo. Og magka-blood clot na dito. Mao nang dili gyud maayo bisag gamayng karne sa karning baboy. I-try og 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day. Kung nay extra panalangin pinangga, isa ka bulan tagduha gyud capsule inuma buntag ug tuhapon straight isa ka bulan para general na ang iyang approach. Ma-address niya tanan. Patagaan kag anti-stress, lami imong tulog, so kana pa lang lami sa tulog, grabe na nag-repair nga mahatag sa imong lawas. At the same time, naay anti-inflammatory. Pag ang nerve maipit na siya og niya dugay na kay siyang panahon nga maipit, ang imuhang protective barrier diya nga nagpalibot sa imong nerve madaot na siya. So ang fluid mo build up na siya, mo ni mo cause pagpanghubag og mga disorder sa imong lower extremities. Pag wala po insaktong tubig pinanga, dili po kadali maulian. Bisan lang lalo na to ang mga suplemento, dapat dili masukanon og magulanon, labi na mga hinanakit sa ato ang mga anak, igsuon, sa ato ang mga kaubanan, ayaw pinanggap. Kay once nga naakay negativity, mukos na siya og inflammation og pain sa imuhang lawas. Mutaas ang BP, maunga, labi na sa mga naay problema sa hypertension, diabetes, ayaw mo og sigig marites, dili maghisgot og sayop sa uban nga kana bitong negative kaayo nga pagkahisgot nga kanang dala kalagot jud ba. Pero kung maghisgot mo sa sayop sa inyong isig katao nga unsaon ninyo pagtabang, iampo ninyo sila, kana the best, makapababa na si imong BP, dili ka ma-stress. Bisag wala patay gibati, pero kusog na muhagok, paimna na humagpanihapon, isa o duha, kakapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bugat kaayong imong abaga, pagmatani mo, daghang ngulngul ang lawas, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngulngul. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule isa, duha kapsula, buntag ug tuhapon sa mga naay fibrocystic disease and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala wala imong hagok, humanana, layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, do kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa makabuhay. Ang akong atay o ang akong kidney, actually, ang mo limpiyo nato ang ato arag pong atay, ang atong sistema, naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney, o sa ubang mga system nato para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanan nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Mag-take ko sang kanang bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilap ko po sang kanang akong dibatiyag. Sulod sang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod sang X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko kinag- balik ng kanangang kulawa. Salamat. Salamat pa ko kayo. Nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sinang nabulong. Salamat na, sir.
5: Makabuhay!
6: Mahalagang pa
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kimapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's El Maguay.
8: Itong oras-oras na para mga pita. Magkape, magkape, magkape.
9: Samang makapu.
8: Okay, ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. O niya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Bisag diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Usa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayat, it's El Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Okay, balik ta sa to ang texter nga naga bikog siya unya diabetic pagid siya na paghihypertension. Importante mabantayan nimo nga imong sugar, ma'am. Dapat 5 lang ang imong sugar. Dili ka dapat moabot molampas sa 5.6 pataas, labi na niabot na kag 7, mo hinahinay na siya og damage sa imong mga nerve. Mo nanay mo kos nganong magbikog ka, nganong naay mo rag manusok sa imong mga batiis, posible po, ma'am, basig kulang lang po tagtubig. So, situit kung okay ra imong kidney, imong kasing-kasing, wala kagi bawalan og inom sa imong doktor, pag-try og inom, dili mo ubos og inom, or 8 ka basong tubig kada adlaw, kada oras, tungab-tungab, hinahinay, ginagmay, basta kanunay. Kaysa data, ang dehydration, mao na siya ang pinaka most common, one of the most common causes sa pagbikog-bikog naga leg cramps ta. Ang fluid manggod, ang tubig manggod pinanga sa atong lawas, mao na siyang mutugot nga ang atong mga muscle mo relax. Pero kung ang mga muscle nato, especially kaniya to ang calf nato, kaniya tong bagtak nato pinanga, ma-dehydrate ganin na siya, magiging irritable na siya, magiging irritated na siya, og mo-prone ka sa cramping. So, katupodeng irritable, no? Masukanon kayo, paim nagtubig. Imong asawa nga, saputon kayo, paim nagtubig. Imong bana, saputon kayo, paim nagtubig. Imong mga bata, sige lag-away, paim nagtubig. Kay kulang nagtubig, usana sa mga basic, mga hinungdan, nga nung irritable. Ang ato ang mga nerve, mga muscle, especially usab ang atong mga utok. Ang high blood pod, mga pinanga, kung taas kag BP, mukos po na siya og sakit sa imuhang batiis og pagbikog-bikog. If you have high blood pressure, it means nga ang imuhang kasing-kasing mas nagatrabaho siya pag-ayo. Dili siya relax. Naningkamot na ang imuhang kasing-kasing sa pag-pump gyud pag-ayo sa dugo nga ma-distribute sa tibuok lawas. Pero na ni consequence, madaot ang imong kaugatan. Kung pirminti ni nga taas ang iyahang rate sa pagpump sa imong dugo, magsugod po na siya kung pasagdahan ni mo na pinanga, magsugod po na siya pag-damage sa imuhang venous system, kining imong veins o arteries. Musugod na siya damage sa imong kaugatan. Kumpiyansa kaayo ta, pero dito sa ilawom di ay sa kaugatan na to. Mura naglastik ko ba, nga nagkasigig binat nagkaguna. Sa panahon na ay mga guna dito. Ang cholesterol mo attach dito, especially ang LDL. Pag mo attach dito ang cholesterol, kaya ang purpose sa LDL cholesterol, iyang tawunan dito ang mga guba para dili ka magbleeding. Walay internal hemorrhage ang mahitabo. Pero ang nahitabo, sige siya tapak dito Kay sige man pod og kadamage ang imong system tungod kay ang imong taas nga BP gipasagdan man lang nimo. Maayo pod kay kamo ampo baya nga ang Ginoo nay bahala. Ang Ginoo ra nakabalo sa akong kinabuhi kanus ako nya kwaon tinuod yun na pinangga. Pero hinumdumi pinangga nga gitawag ta tinugyanan sa Ginoo, singlon ta sa Ginoo niya. Kung ang iyang gipahulam sa tua, giatiman ba nato or gipasagdahan ba nato? Karamitong makahulam taog bililhon kaayo nga gamit sa tuang mga higala, sa tuang mga friends, atog yung ampingan pag-ayo nga dili gyud kumahimo magasgasan o maunsaman. The same sa tuang lawas, bisag unsa kadako sa kwarta, dili makahimo og lawas nga may kinabuhi. Special kaya tuang lawas pinangga. Kung tinugyanan ta, mabinantayon ta. Ang pangutana, gibantayan ba nimo imuhang lifestyle, imong BP? Gibantayan ba nimo, gina-check ba nimo ang BP? Sala yun na pinangga, pag dili jud ka mo check up si mong BP, kasala jud ta na astubangan sa Ginoo. Mahadlok man kumunta na sa BP doc, nga nung mahadlok man ta, mahadlok ta bawalan ta, mahadlok ta nga di na ta kaon sa bawal. Pero kung ang imong pagtaas sa BP tungod lang sa nervyos, that's another story. Kay balik ta ha, sa panahon nagkadaghan ang pag-build up dito, ang imo na pong mga blood vessels, mahimo na pod ang gitawag peripheral artery disease. Ibig sabihin, dili na makadaloy ang dugo dito pag-ayo. Mga damage ang mga pinong kaugatan, hantod mga matay ang mga tissue diha mga pinangga. Once ang nerve o ang muscle, dili makadawat kaayo sa oxygen o sa mga sustansya nga ilang gikinahanglan aron nga mo function sila correctly, maunay mo resulta nga sakit ang batiis and sometimes mo connect din sa imong dapi-dapi o sa imong buttocks, imong legs, sa imong bagtak o sa imuhang dapi-dapi. So bantayan na sa mga naay high blood pressure. So kung diabetesun ka, tanapad yung kay high blood, brown rice o black rice ang kauna, ayaw pag white rice. Mais, pwede pero dapat tong dagko nga mga pagka galing, ayaw tong pino nga pagagaling. So stretching pinangga, then imuhang i-massage, makatabang na sa mga bikog-bikog. Pag-inom, pinangga og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula, kaduhas kaadlaw or katulo sa usa kaadlaw, sulod sa isa kabulan or hantod tulo kabulan, hantod man normal imong blood sugar level, ang imuhang blood pressure, og magkinahinay pod og kawala ang imuhang pagbikog-bikog nganuman. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule puno usab siyag sustansya nga mo nourish, mo pahimsog sa imong kaugatan nga walay mga pagbarabara. Dili lang kaugatan ang gi-address ni Makabuhay Plus Herbal Capsule, even yung endocrine system kaning electricity sa tuong lawas. Sa ato pa, gina-balance niya tanan, holistic ang approach sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Palami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, ang arthritis maginahinay kawala, maayo imong pag-ihi, kung naghubag ang imuhang atay, patabangan niya glimpyo ang imuhang atay. Daghan nagpamatuod nga while nag-inom silag Makabuhay Plus Herbal Capsule, nagginahinay og kahayag ilahang pananaw, ang ilang pamanhod sa kamot nagginahinag kawala, ang ilaha usab nga mga pagkamalimtanon nagginahinag kawala. O imagine that, unsa kanindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga kusog muhagok, hala paim na nagmakabuhay plus, kulag tulog, paim nag Makabuhay Plus kada human panihapon, aron layo ta sa mga baratian, layo ta sa mga atake, layo pud ta sa mga pagmahay. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Muna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog muhagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog muhagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas, lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto dimong tiyan ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins mga hugaw pwede mohubag imong atay pag once hugaw imong atay motaas pod ang imong inflammation sa lawas particularly sa imong kidney maapektuhan imong kidney unya magbanhod ang imong kamot kapoy imong lawas dali ka bikugan unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan unya maglipong-lipong dayon ang uban maghanap-hanap ang mata ati man na pinanggap take makabuhay plus herbal capsule kada adlaw take gyud og makabuhay kada adlaw human pa ni hapon or before ba matulog inom gyud og makabuhay plus herbal capsule isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Ang imuhang batasan, dili ang imong abilidad, maoy muhatod kanimo sa imong destinasyon, sa imong kabutunon sa imong kinabuhi. Unsa man ang maayo kitag talent or abilidad, pero daghantang gidaog-daog, daghantang gipasakitan, daghantang giisahan, gilimbungan, gitake advantage, unsao man ang nindotag balay, pero dili malipayon ang naa sa panimalay. Unsao man ang gwapo-gwapa ta, pero di ta kabalo mo tabang sa mga nanginahanglan og tabang. Unsao man ang gwapo o gwapa, pero daghan tag kontra. Ang Word of God nagsulti. 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17. Apan kun adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi, dinhi sa kalibutan, og kini siya makakita sa iyang igsuon nga naas kawaladon, og unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Kung maglisod dayay ang atong igsuon, dapat dai nato tabangan. Pero kung kita naglisod tungod sa tuang tinuyo nga mga bisyo, watay kapalit og bugas pero natay kapalit sigarilyo, sige pagitag inom makahubog. Nagingon ang Matthew chapter 12 verses 46 and 50, kinsa man ang ako ang igsuon, ang akong ginikanan. Ingon si Jesus Christ, ang akong mga igsuon o ang akong ginikanan or inahan kadtong nagatuman or nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Maoto ang akong mga igsuon. Kung igsuon nato ang Ginoo, aw ang atong allowance perminti naa. Naatay masangpit panahon sa atong kalisod. Malinawon ta tungod kay naatay gisaligan. Buhata lang ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. Usa na sa mga priorities nato kada adlaw ang pagbasa sa iyang pulong aron nga mahibalo ta unsa ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. This is Dr. Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: pangapi na ba mo? Oy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati o pwede po ning makapasama sa atong pamati o natay pamatiun nga dautan. Nganuman, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Nganuman, grabe na ang pagproseso sa kape. Wa na gyud, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna, inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Nganuman, ang iyang purpose is good health. Di lang pangpainit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao. Pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients. Nga gibutang ni na 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation. Pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pagyud og may HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni My HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng My HMB para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mo taas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan an akakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo mo inom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay. Bye.

0: Best dance tracks.
1: Real mixes.
0: Great remixes.
1: Peace out.

The new Kiss FM 102.3. Ikem with more baby dolls, everybody. Ito lang yan sa the new Kiss FM. Kisaw sa Kiss. Oras oras di peligro na. Sir Charles de Calay. May mundag, di apod sa may Bulano souvenir Bulano stores. Naipod yung souvenir shop eh, no? Oo. Oh. Ito na naman. Tumatawag na naman yung kaibigan natin. Mamaya na, Randy Santisas, listening daw. Thank you very much. Teka nga pala muna, batiin muna natin yung Dell's Eatery. Diyan sa may J.A. Clarín, talagang naglanog-lanog. And di upon sa may, what do you call this? Sa may Justicore Building. Ayan ha, diyan sa may ano, Borja ba yan? Hindi, doon sa may, ano, sa may Shopper Smart. Shopper Smart, eh, talaga namang naglanog-lanog na diyan sa may sod. Lagi salamat sa pagmabilaw. Oo, talagang nakikinig sa atin yan. Uy, sa bayan tayo mapapakinggan sa Channel 33 sa imang local cable providers diyan sa may Loon, Calape, Tumigon, Ilabanga at Clarín. Northeastern part of Bohol. Wala nang biyahe, ha? Walang biyahe, sunuspindi na ng Coast Guard. Ang biyahe papuntang Mindanao. Ah, oo, diyan sa may Nasipit, Cagayan de Oro at Camiguin. Wala nang biyahe, wala na pong pinalalawig na mga sasakyang pandagat. Dahil kay Bavi. Eto, update ko muna kayo about our weather for today. Di ba, paring Sir Kagawad Marlon Delusa? Parang nakita ko sa Facebook, nag-guide ng traffic si paring Sir Kagawad Marlon. Oo, eto na, eto ang ating daily weather synopsis for today. Si Inday, si Bobby, no, was estimated based on all available data at 940 km east of northern Luzon. Nasa ibabaw na. With the maximum sustained winds of 175 km per hour. Ito, isipin mo to, yung pabugso-bugso niyang 215 km per hour. And it's moving west-northwestward. Ang bagal naman, 20 km lang. Bagal, parang may planong mag-staycation dito sa Pilipinas. Southwest monsoon affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. Yan ang masisinate nato karon. Ay nako. Kaya amping. The rest of the Visayas including Bohol will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Southwest monsoon ang nakakaapekto. Impacts ane is possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. O yung mga BDRM ninyo, ha? Kailangan update nyo na. Kailangan yung mga... O si paring Sir Kagawad Marlon Delusa. Ayan, ha? Sa may mangga, may dagat dyan. Dapat yung Barangay Disaster Risk Reduction Management natin is dapat ready na, ha? Hindi lang dyan sa may mangga, kundi sa lahat. Okay? Diba? Paring Sir Kagawad Marlon Delusa. Ayan. Ano ba to? Ay, nako, si Sir, ano pala to? Si Sir Charles. Oh. Ayan, si Sir Charles. Mayroong pagpabinaw, okay? Then, ayan eh. Ayan, si paring Sir Magkagawa at Marlon Delusa ang umamot na barangay. Kapitan ng barangay Mangga. Ready na yan. Hinug na yan eh. Ha? Kumbaga kay Boying Rimulya eh. Hinug na to. Ginagawa talaga nila ang lahat. Galing, ano? Yung prosecutor pala is from Cebu, eh, no? Tapos yung defense, si Narvasa, eh, apo pala yun ni Chief Justice Narvasa dati. Battle of the Brains talaga ang nangyayari! Alas 11:34 na! Magbabalik ako with more! Ayaw paghawa! Stay where you are!

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di ka liho, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Bag!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang ganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.

Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara. Huwag na minaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat. Mahala na

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Strong sa una, herba, strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga, kamong tanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magujuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: responsibly.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hi, baling malasa, oy.
18: Unsa ka, brad?
17: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
18: Unsa man imong ATM card?
17: Banknet.
18: Ano problem sa PGCI withdraw?
17: Usay PGCI, nga banknet man nga akong card.
18: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PGCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
17: Mao ba?
18: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PGCI Bayawan.
17: Ay sige, sa PGCI tanhay kung mo-withdraw. Adto magkustan hay rong hapon. Nya.
18: Unsa nya?
17: Alam mo sa kudiha, bi? Para mintin?
18: Gamintin kag numero?
17: Sagoy numero. Mintin good. Mintin lang ba sa akong high blood?
18: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
19: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
3: Rexido Forte!
19: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
19: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
4: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:14 in the afternoon. Hello and good afternoon kaninyong tinan mga dearest friends. It's time again para sa programang Dear J.I. ang magbuhi sa gitagong pagbati. Kumusta ang ating mga damdamin? Siguro no, ang uban malipayon kayo kay na ay mga nagpa-inspire sa ilaha. Unya ang uban, maugi hapon, single lang gihapon. Sige raman gyon. Ayaw lang mo kabalaka kay makakita aralagay mo. Ug para sa inyuha sa tamang panahon. Anyway, shoutout di ay ni Ati Angeles Arlalejo, ni Ati Jenny Makalulot, nila og ni Ati Jenny Ungab Malto, og ni Ati Christina Bungabong diha sa Albor. Thank you so much. And time check, it is now 1:15 in the afternoon and this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: Dear J.N., abigid na ko nga bisyo lang ang iyahang gipangbuhat, pero dili radiay. Pati ang pangbabahay sa diay. Nasakitan gid ko kaayo sa gibuhat ni Victor sa akoang. Wala ko kahibalo kung layasan ba nako siya o dili na lang para sa mga bata. Maong galibog yod ang akong hunahuna. Unsa? Nasakpan ni mo si Victor nga naay laing babae? Oo, ma. Naghalukanay pagyod sila. Ha? Kaway ayog yod anong pana ni mo, Trisha? Kung ako sa imuha, buwagan na nimo o diri na lang mo sa mga bata mo puyo. Pero ma, unsaon man ang pag-eskwela sa mga bata? Oh, pwede man na nimo ipa. Transfer sila. Diri, ug eskwela. Huna-huna, unsa na ako. Ugtaman, ma.
1: Ma, nganong nakilakman ka?
0: Ah, wala na ako.
1: Siguro, giaway na siya ka ni Papa, no?
0: Nak, okay ra ba ninyo, Oga? Adto na mo maskwila sa Bilar? Sa balay ni Lola ni mo? Adto na tamo payo?
1: Oo, ma. Okay ra kit kaayo. Kay, kanunay man siya kaawayo ni Papa diri.
0: Salamat sa pagsabot, anak ha. Mahal tamo kaayo.

0: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay partik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa.
3: Ah, kuya, waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Big

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tigawang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: Alang sa dinali ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan na kalimot sa paggamit sa produkto. Sa EXL, ang all-in-one skincare oil, inyo ka na mapalit sa mga suking butika. Udirisan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
6: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
5: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
7: Balik sa Bohol.
5: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Pagpapatinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bye!

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good news! Sa MLO Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:20 in the afternoon. Mga ka-dearest friends, bisan asa man mo karon, hinaot nga, okay ra ang inyong adlaw. Salamat sa inyong pagpaminaw o padayon lang mo nga mauban ka na mo karong adlaw. Because we've got your favorite 80s love songs o drama nga magpapitik sa inyuhang mga kasing-kasing. And from Elena Rubiso, we miss you, Kiss FM, watching from summer. Alright, thank you so much, Ma'am Elena Rubiso, for tuning in here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. And again, this is your girl, Jayan, ang kanunan na mati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.N., mga usa na kasimana ang nilabay ug naka-decide na gyud ko nga ibalhin na lang nako og eskwela ang akong mga anak. Ug dito na mi mupuyo sa balay sa ako ang mama. Ug wala kahibalo si Victor niini.
1: Oh, nganong nag-impake naman mo?
0: Malayas na mi diri, Victor.
1: Unsa?
0: Unta, magmalipayon na ka nga wala na mi diri.
1: Trisha,
0: buhi iko Victor. Gikapoy na kayo ko nimo. Gikapoy na ko umantos imong batasan nga way ayo.
1: Trisha, dili na ko kaya nga wala mo. Ilabi na ang mga bata.
0: Mauba? Dili man gani nimo ihatag tanan ang imuhang sweldo sa ako, ah? Unya mas priority pa nimo na imuhang mga bisyo o barkada.
1: Trisha, pasaylo ako. Maluoy ka. Ayoko ninyo bihay.
0: Dili. Dili di ka mapasaylo, Victor. Sakto na. Tara, nanak. Dili na ta magpailad ang imong amahan. Di man, Victor. Magmahay ka kasi mong gibuhat sa ako, ah.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bag!

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy. Ang atong health tips karon sa mga naay sakit sa kasing-kasing o sa mga naga problema sa ilang pagtulog o labi na tag-as kay BP o tag-as kaayo ang ilahang blood sugar or blood sugar level. So kung ikaw ang pasyente nga naiingani nga problema, usa sa mga imuhang i-correct ang imuhang lifestyle sa tingkaon sa panihapon. Dapat dili matulog busog. So unsa man pagkaon nga sayon ra siya kaayo tunawon sa tuang tiyan kung matulog ta. Unya, pag sayon man gud niya tunawon pinangga, ang mahitabo ana dili mo taas ang imuhang cholesterol kay even ang kanon or rice, mga high carbohydrates nga pagkaon. Pag once dili na siya matunaw pag-ayo, pwede na siya makapataas sa imuhang cholesterol, sa imuhang triglyceride, pwede siya makakreate o gallstone, pwede siya mo pa high blood, mo pa diabetes. So, dapat na kay usbon sa nimo ang imuhang panihapon nga sagad manihapon mo kaong paghumba, sagad mo kaong pag mga isda, sagad mo kaong pag mga karne, manok, kung sa may mga gahi kaayo, no, nga tunawon. Now, itry ninyo ning kolo or breadfruit. Ako naman ning na-share sa uban nga mga panahon. So, ato na po ning ipasabot na punog balik. Hinumduman nato nga ang atong lawas na kinahanglan ni siyang insaktong potassium. Usa sa mga hinungdan nga dili katulog kaayo, nga mo'y hinungdan makapadiabetes kasi pag dili kwalidad ang imong tulog sa mata-mata, mahibawaan man nimo nga dili kwalidad imong tulog kay inigmata nimo katugon pa ka, lami pa itulog, unya kapoy ang lawas, mao na ang imuhang bantayan. Now, usa sa mga hinungdan nga di katarong og tulog kaayo kung parat kaayo ang imong gikaon, daghan kang asin ang imong nakaon, usa na sa makaproblema sa imuhang blood pressure or even sa heart rate, no, daghan kang uban nga manerbios, makulbaan, na hyper, maglisurog tulog tungod kay parat kaing nakaon. No, nakakaon og noodles, nakakaon og pansit canton, or nakasuso kaayo og kining toyo or soy sauce. Ang uban nakakaon og marinated, no, nga mga pagkaon nga parat kaayo, mga dilata nga parat kaayo. Now, ang atong lawas kinahanglan ni sa pagkaon nga taas og insakto ang kataas sa potassium. Usa niini ang kulo. And of course, sa mga na kidney problem, kidney trouble, medyo hinahinayon gamit ang pagkaon. Sa mga pagkaon nga taas og potassium kay naay tendency ang imong kidney dili na pud kaayo siya maka-remove or maka-regulate sa imuhang potassium level. Kay ang kidney manggod sa panahon nga mapalyar na siya, mafail na siya, dili na siya kaayo maka-remove sa excess potassium. So, ang taas nga potassium sa imong dugo, no, kanang gitawag hyperkalemia, labi na sa mga naay chronic kidney disease, mao na siya ang mupahinungdan sa ilahang pag-usahay. Musuka sila, kapoy kailang lawas, or magbanhod ilang kalawasan, or hinay ang pitik sa ilahang kasing-kasing, or sa ilahang pulso. Mao ni bantayanan. Tungod kay makapaatake pod sa panahon nga mohinay imong pulso, maatake pod ka tungod kay nagtaas imong potassium tungod kay guba ang imong kidney. Pero kung okay ra imong kidney, So, pwede ka mukaon pagpabusog kapag ayo aning kulo, no? Kining breadfruit. Tungod kay kining potassium mga pinanga, mao ni ginagamit sa ato ang lawas para mo-control sa heart rate, pinaagi sa pagbalanse niya sa sodium pud sa imong lawas. Kasi ang sodium pinanga, usa na ka mineral nga makatabang mana siya nga atong fluids ato ang lawas, balanse lang siya. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog pinangga duha or tulo ka kapsula kung medyo taas ka, medyo tambok ka, tagduha, tagtulo ang inuma sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Unya, monitor sa imuhang kolesterol para nga dili pug ka ma-overuse sa imuhang mga statin drugs kay basig ma-overuse na or ma-overdose na tungod kay normal na, tungod kay nag-lifestyle change na ka. No? So, ingon ni Ana, pinangga para nga layo ta sa mga side effects sa mga drugs nga ato ang ginapang-intake nga mga maintenance. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drug.

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Back!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Delicious.

0: Tag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
5: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

produkto sa ESL Makabuhay ang all-in-one skincare oil, ang Makabuhay Plus Capsule, o ang ESL Black Coffee. Inyo ka naman pala sa mga suking butika o dirisan sa atong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Back.
1: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Huwag naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na din siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay.

Chicken at the Etihad is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken at the Etihad, Maria Clara Street, Tagbilaran City. Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.

0: é a Maca Burra e Health Hour.
1: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan ha. At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang magpaabot no, o humabol sa mga katanungan, no, pwede po kayong magpaabot sa contact number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay na-diagnose po ng multiple myeloma. Alam kong cancer po ito sa bone marrow. May natural po ba na suporta na makakatulong para lumakas ang aking katawan habang nasa treatment po ako? Jeffrey from Puerto Princesa City. You know what, Sir Jeffrey, no? Ang multiple myeloma ay isang uri po ng blood and bone marrow cancer na kung saan ay sobra-sobra ang dami po ng abnormal plasma cells sa ating katawan. Ang resulta, humingi na po talaga ang immune system na babawasan po ang red blood cells at madalas na may bone pain at pati na rin sa fatigue, no? Dito, napakalaki po ang tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang isang integrative immune support, no? Ang EXL Makabuhay Capsule has a lot of key ingredients just like Makabuhay Vine. Nakasama dito ang serpentina, garlic, neem plant na may immune modulatory at anti-tumor properties. Meaning, tinutulungan po nilang i-regulate ang immune system at mabawasan po ang oxidative stress na nagdudulot po ng cancer cell mutation. Bukod dito po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule has turmeric, mangosteen na may mga substances ng curcumin at santons na mula po mismo sa EXL Makabuhay Black Coffee na merong matibay po na antioxidant effects na nakakatulong na pigilan po ang pagkalat po ng abnormal cells at protektahan ang bone marrow. Meron din agaricus mushroom din po sa EXL Makabuhay Black Coffee, kilalang kilala as immune enhancer. Ginagamit ito bilang isang adjunct therapy sa mga pasyenteng may cancer sa Japan, no, na pinapalakas mismo ang white blood cell function. Iwasan po ang mga process na pagkain, ha, mga red meats at sobrang alat po at pati na rin ang mga asukal na pagkain. Uminom po kayo ng vegetable juice at warm water therapy daily. I highly recommend for this kind of condition na magsimula po ay uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet every morning, optional naman po in the afternoon. Alright, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang iwanan po kayo ng ilang mga salita na sana'y magbibigay po ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lang po tutungkol sa katawan, ha, kasama rin ang pangangalaga ng ating isipan at pati na rin ang ating kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lamang physically, kundi pati na rin emotionally and spiritually. Always remember that health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi dapat nating kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us. But the real treasure is the gift of a healthy body and a peaceful mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa sarili, mag-ehersisyo, mag-relax, at magpasalamat sa mga biyayang natamo po natin sa araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa po natin, huwag kalimutan ang ating Panginoon ang sentro sa ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi lang ang mga challenges, kundi pati na rin ang journey natin towards to the better health. Lagi natin tatandaan na may lakas tayo mula po sa Kanya. Sana ma-realize po natin ang true wellness, ha, hindi lang isang destination, kundi isang lifestyle araw-araw sa pagpili po ng ating health, love, and faith. Kaya kahit maliit po na steps, tuloy-tuloy lamang sa pagpapabuti sa ating katawan at isipan at kaluluwa. Isipin mo na lang, pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang po natin. So let's move forward with faith, gratitude, and a healthy heart. This is Dr. Glenn Sanico. Remember always that you are beautifully made and God is with you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay. God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
5: Bisag asa kadapi, ni ining kalibutan.
4: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

And of course, hindi naman limitan ng mga friends diha, no? Ng mga friends, at mga amigo, mga amiga. And all the way diha sa Dakbayan, sa Tagbilaran. And of course, at mga friends po outside Tagbilaran. Kumusta man yung mga adlaw diha, no? Sa ato ang 47 municipalities across Bohol. How are you today? Kumusta man yung adlaw karon? Kumusta man yung adlaw, yung kahapunon? Kauli ba mo sa inyo ang panimalay? Okay pa ba mo? sa tanang mga nang hitabo sa paligid-ligid na to kuriha, no? Magligid-ligid, yudbog ta.

Again, I hope that you're doing great and fine, mga higala, no? We are live in our official Facebook page, Tingog sa Kabataan Unan, and we're also live at Kiss FM, on the 2.3 page. Don't forget to comment down below your feelings, your emotions. Kung sabi niyo mga na-feel, karong puna. Kapoy pa mo sa inyong adlaw. Sakay ba mo diha? Lagot ba mo sa linya sa inyohang mga registrar? Kaya ting-enroll ba mga gihapon ng mga si Manaha, no? Ting-enroll pa gidro, no? Sa mga kaban marag ubay-ubay pro linya no? Sa mga registrar. Sa mga school offices. Laban na gihapon mo diha, no? Sige lang, alam ganyan ang kinabuhi sa saka estudyante, no? Yung laban-laban lang yung dagihapon, no? It's part of our life as a saka

silahan ba. Panig yung kuan, no? Ubay-ubay, gining linya. Parang mga pilapod ka uras na magpundo ka dito, no? Parang kaluoy ba, ay? Sige lang, ana mong gidna. Tiis-tiis lang. How are you, mga higala? Kamukusta man mo yung alaw karon, no? I hope that you're doing great, no? Sa inyuhang mga tagsatagsang mga kakulian karon, no? Nakasabay, nakasakay na ba mo sa inyuhang mga transportations? Transportation. Nakasakay na ba mo sa inyuhang mga sundo? Nakasakay na ba mo sa inyong mga bus? Mga inyong mga bus? Iangkon man. Again, stay safe mga higala kay especially karon nga muragadag-om siya. Actually, no, nibot sad unfortunate nga mga news mga higala. Ang Mount Canlaon is nibuto na siya, no. And some of the mga karatig nga mga provinces is naapektuhan sa ashfall. Mo nang much better mga higala. Although wala pa advisory gikan sa Bohol to wear a mask, but sa Cebu is nanay advisory nga magwear sila og mask. So everyone, for our own safety na pod, no, sa tong kaugalingon, let us all take precautions na pod sa tong kaugalingon, no, to wear mask kung mudong ta sa gawas. And as much as possible, if wala tayong mga pangbuhaton, let's stay inside, no? Para maka-avoid tas mga ashfall kung naaman gani, no? Amping kita mga higala.

Again, welcome to our program, Matingog sa Kabataan Unan, your favorite radio kada where the voices of the youth matter. I'll keep you company up until 6 o'clock. This is your boy, Bri Bri Bri with the B-R-Y. And I will be having our youth balitambayan as we are about to discuss and give you informations about the events and activities conducted and up to be conducted this coming year. And speaking of upcoming activities, mga higala, of course, una na diha, no, ang ato ang ongoing celebration of Sandugo sa Bohol. Sa may mga nakadong na dirig ka ng kuan, bantawan kay nag-date-date. Ano mo date-date ha, bantay lang. So, again, our bantawan, our Bebo stream, bantawan is open. Open na gid ang atong bantawan, mga higala, no? Daghan kayong mga pagkaon, ato klase-klaseng pagkaon, sa inyong, kuan, sa inyong gusto nga pagkaon. Palamig, painit, barbecue, sa kumandiha, baboy, manok, isda, sa klaseng isda. Kuan, sa inyong klaseng isda na atanan dito sa bantawan. Anang nimong cravings na agi dito. Mo nang sa mga wala pa nakadulong, no? Laag-laag ta sa bantawan. I assure you guys, lami gid kayo mga pagkaon dito, no? Libog na lang kaon sa imong paliton. Sa sobra kadaghan, sa sobra kalami ang mga pagkaon. Nagwala gitapon. Wow na lang ka mukuha kaya sa sobra kalami. I encourage everyone, especially all our locals, and of course, no, ato mga tourists to try visit our bantawan dito sa old airport, Tagbilaran City, and to experience the Bibo of the Sandugo sa Bohol. And there are a lot of upcoming activities, mga higala, for our Sandugo sa Bohol. Especially for this month, no? Daghan kaayong mga upcoming events. Una na diha is the first Sandugo National... Third Sandugo...

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol. Ay, dako, yung kay kausaban, nakbesting yun ako ah. Huwag na magsakit akong dunghan, uy. Huwag makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty, nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Huwag nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gid akong kulbak. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
1: Mahayon ni ay ma, mahayon ko ni ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gansyogram sunong siman na.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 through December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Strong sa una,
6: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Malagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo Labuntoran, Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atong health tips karon sa mga naay sakit sa kasing-kasing o sa mga naga problema sa ilang pagtulog o labi na tag-as kay BP o tag-as kaayo ang ilahang blood sugar or blood sugar level. So kung ikaw ang pasyente nga naiingani nga problema, usa sa mga imuhang i-correct ang imuhang lifestyle sa tingkaon sa panihapon. Dapat dili matulog busog. So unsa man pagkaon nga sayon ra siya kaayo tunawon sa tuang tiyan kung matulog ta. Unya, pag sayon man gud niya tunawon pinangga, ang mahitabo ana dili mo taas ang imuhang cholesterol kay even ang kanon or rice, mga high carbohydrates nga pagkaon. Pag once dili na siya matunaw pag-ayo, pwede na siya makapataas sa imuhang cholesterol, sa imuhang triglyceride, pwede siya makakreate o gallstone, pwede siya mo pa high blood, mo pa diabetes. So, dapat nakay usbon sa nimo ang imuhang panihapon nga sagad manihapon mo kaong paghumba, sagad mo kaong pag mga isda, sagad mo kaong pag mga karne, manok, kung sa may mga gahi kaayo, no, nga tunawon. Now, itry ninyo ning kolo or breadfruit. Ako naman ning na-share sa uban nga mga panahon. So, ato na po ning ipasabot na pudog balik. Hinumduman na to nga ang atong lawas na kinahanglan ni siyag insaktong potassium. Usa sa mga hinungdan nga dili katulog kaayo, nga may hinungdan makapadiabetes kasi pag dili kwalidad ang imong tulog sa mata-mata, mahibawaan man nimo nga dili kwalidad imong tulog kay inigmata nimo katugon pa ka, lami pa itulog, unya kapoy ang lawas, mao na ang imuhang bantayan. Now, usa sa mga hinungdan nga di katarong og tulog kaayo kung parat kaayo ang imong gikaon, daghan kang asin ang imong nakaon, usa na sa makaproblema sa imuhang blood pressure or even sa heart rate, no, daghan kang uban nga manerbios, makulbaan, na hyper, maglisod og tulog tungod kay parat kaing nakaon, no, nakakaon og noodles, nakakaon og pansit canton or nakasuso kaayo og kining toyo or soy sauce, ang uban nakakaon og marinated, no, nga mga pagkaon nga parat kaayo, mga dilata nga parat kaayo. Now, ang atong lawas kinahanglan ni sig pagkaon nga taas og insakto ang kataas sa potassium. Usa niini ang kulo. And of course, sa mga na kidney problem, kidney trouble, medyo hinahinayon gamit ang pagkaon. Sa mga pagkaon nga taas og potassium, kay naay tendency ang imong kidney dili na pud kaayo siya maka-remove or maka-regulate sa imuhang potassium level. Kay ang kidney manggod sa panahon nga mapalyar na siya, ma-fail na siya, dili na siya kaayo maka-remove sa excess potassium. So, ang taas nga potassium sa imong dugo, no, kanang gitawag hyperkalemia, labi na sa mga naay chronic kidney disease, mao na siya ang mupahinungdan sa ilahang pag-usahay. Musuka sila, kapoy kailang lawas, or magbanhod ilang kalawasan, or hinay ang pitik sa ilahang kasing-kasing, or sa ilahang pulso. Mao ni bantayanan. Tungod kay makapa-atake pod sa panahon nga mohinay imong pulso, ma-atake pod ka tungod kay nagtaas imong potassium tungod kay guba ang imong kidney. Pero kung okay ra imong kidney, so pwede ka mukaon pagpabusog kapag ayo aning kulo, no, kining breadfruit. Tungod kay kining potassium mga pinangga, mao ni ginagamit sa ato ang lawas para mo control sa heart rate, pinaagi sa pagbalanse niya sa sodium pod sa imong lawas. Kasi ang sodium pinangga, usa na ka mineral nga makatabang mana siya nga atong fluids sa atong lawas, balanse lang siya. Mag-inom og EXL Maka Buhay Plus Herbal Capsule before matulog pinangga. Duha or tulo ka kapsula kung medyo taas ka, medyo tambok ka, tagduha, tagtulo ang inuma sa EXL Maka Buhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Unya, monitor sa imuhang cholesterol para nga dili pugka ma-overuse sa imuhang mga statin drugs kay basig ma-overuse na or ma-overdose na tungod kay normal na, tungod kay nag-lifestyle change na ka. No? So, ingon ni Ana, pinangga para nga layo ta sa mga side effects sa mga drugs nga ato ang ginapang-intake nga mga maintenance. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Wednesday!

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Huwag naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat.

0: Plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Baras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato.
3: Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, maoan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
9: Without you, I'd be lost without you.
8: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, muli ihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

Hi, hello. Oy, laing usa ka oras na usa ba tong panagkuyugan. Siyempre sa tong tulumanon nga ikaw makat-on sa kinabuhi ug sa tanan. And most of all, manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayana! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munit.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagkising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Makabuhay day, makabuhay. Aba, unsa man imong oras di karon sa imong nahimutangan? Kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong kanunay niampo sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Magkuyog na usab kita sod sa saka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og maapuhan og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre katulad ng ating nakagawian daghang tagmangay sigutanan kabahin sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang lagi nusarang EXL Makabuhay Plus.
5: Oh now, kamakabuhay ni anang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo karong adlaw maong ika-11 kung chapter 11 sa iyang revelasyon. Sa so, usapan atong langanan, niya naman tanan, nagtapok na magitang tanan, maminaw na magita sa sumpay, ready na magitang tanan no, unsa di ay. So ipadayon na natong pagbasag pag-drama. Now na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko Lady Batut. Tambakiko Lady Batut.

Matod masama nga ho ang mambintang, pero hindi ko maiwawala sa aking isipan ang pagdududang may kinalaman nga si Monette sa sunog sana ng aming bahay. Pero sinarili ko lamang yun noon. Hindi ko na sinabi pa sa kanya. Hindi ko naman akalaing maging si Yuri pala, ganoon din ang hinala. Sa kabila ng lahat, Lady Batod, katulad ko rin, ayaw namang isumbat ni Yuri ang duda niya kay Monette.

0: Gibiyaan gani biniya. Giabandonar tungod sa lalaki. Unya karon mibalik kay wa na mi punit niya. Manglawgaw sa akong kinabuhi. Tingalig na kaamgo na. Nakarealize na nga ikaw gidi ay ang iyang gikinahanglan. Wa koy pagtuongin ngon anak. Hakog lang gyud siya. Iyang kaugalingon ra ang importante para niya. Mao ka na ipagtuo mo. Ug mao ka na tinuod. Delo. Unsa?
1: Sa matuo kag sa dili, Delo. Nabalaka ko niyang nasayran kung nagkalayo ang inyong bahay. Dito gid magsugod sa sala.
0: Tungod sa imong kabalaka, ikaw ang unang miabot kung itandi sa mga tabi ang mga silingan sa disoras sa kagabion mo net. Murag kag kauban sa mga bumbero. 10 minutes lang ang gintang, miabot ka sa byudayon.
1: Kay nabalaka ko sa kung anak na tingaligon sa may tabo niya.
0: Ka? Maugid ka na ang rason mo net. Kaysa ako nasabot, alerto ka naman kaayo.
1: Hugo sa buti masabot niya na pagkasulti ha. Nga may ideya ko nga masunog ang bahay. Nga may kalabutan ko sa nahitabo.
0: Dili na ko nagikan ka ng ideya ha, Monet. Gikan ka na ni mo mismo.
1: Oh.
0: Pero wati ka pa sumanginli ha. May gawas lamang ka na sa imong bapa.
1: Kay dili ko bugo. Aron dili makasabot sa imong buti pasabot. Pero kinang ikasulti ko, wa ko'y kasayuran sa nahitabo. Ato lang nga wa pa ko makatuog na itong tungura.
0: Usikin sa may mapahibaw dayo ni mo nga may kalayo sa bahay. Nga natuog naman ang tanan sa palibot. Gawas ni mo.
1: Oh.
0: Unta, wa kay kasayuran o kalabutan mo net. Kaya kung doon na, si Yuri palang daan, dili ka na mag-atraka sa iyong kasukuunya dyan ni mo.
1: Unsa? Unsa?

Aton, hindi nga po ako nakapagpigil at nabigyan ko ng ideya si Monette na may pagdududa kami sa kanya. Gayon pa man, pinabulaanan niya ang lahat, dinepensahan na niya agad ang kanyang sarili. Halata mong minalalaman siya. Pero dahil wala ngang pruweba, hanggang hinala lamang ang lahat. Pero malaki na rin ang pinagpasalamat namin ni Yuri noon dahil hindi naman talaga lumaki ang apoy, naagapan ka agad. Maigi pa ang apoy, naagapan at naapula. Pero hindi ang ugali ng aking pamilya, lalo na ng aking ama.

0: ba? Naghatod si mama mo nitong cake. Siya kuno ang nag-bake.
1: Mao ba?
0: Imong paboritong cake flavor? Ube. Iyang gihatod ganiha sa wa ka pa miabot.
1: Nagpasalamat ka ba niya, Juno, anak?
0: Oo. Nakig-selfie pa man gani ko niya. Iya ko na itong i-post sa iyang account sa social media.
2: Wa ko makauyon sa post ni Monette sa iyang account sa social media, Delo.
1: Oh. Ha? Kay nga no, Yuri? Unsa man ang iyang post?
0: Ang sad-sad ka ng gubutan na sad ng gimugna ng kuan oy ka ng asawang ex nga bitter. Bitter o kampo kaayo. Kanabit ang tao no nga dili makamove on, dili makadawat sa kalipay sa uban. Buhato na lang yun ang tanang kadaot para lang yun matagad siya no. Kanang KSP kay kanang kulang na kulang. Kulang sa pansin. Ni kantang yabag no. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon sa itong sender nga si Delo ang ato na bati. Uniya ahuman sa pipila ka mga painumdom sa itong pagbalik at ipadaan na pagbasag pagdrama. Kaya na apay ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanang gihapon din nilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko. Lady Batod.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay, gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
5: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
4: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay, syempre bonggang-bongga gihapon. Wa na ilain pa ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Daghang ingredients nga giusa lamang diha, as usual ka makabuhay wa pagin mausab. And syempre matag ingredient. O natay makuha nga benepisyo alang sa itong kalawasan. Usa na diha ang lagundi. Ang lagundi ka makabuhay na ilha na isip 5-leaf chase tree. Yun. Nga doon ay scientific name nga Vitex negundo. Yun. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod sama sa dinhi mismo sa atong nasod Pilipinas, familiar na sa inyo ni Ana nga tanom nga lagundi. Mao na ang sikat kaayo isip usa ka ornamental nga tanom tungod sa nindot kaayo nga mga buwak na adiha. Ang medically speaking, kamakabuhay, ang mga dahon sa lagundi doon ay medicinal properties nga scientifically proven na. Na pruweba ba nga makatabang, makaayos sa itong panglawas? Ang pangutana, ang lagundi ba okay or maayos sa hubak? Ang tubag o tambal sa hubak ang lagundi. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak kamakabuhay, wag yoy kanabitaong eksaktong tambal sa pagkakaroon.
7: Pwede lang na nimo ang ayum-ayuman, i-manage ang mga simptomas. Importante nga pamaagi ana kung unsaon nga ma-regulate o ma-manage ang imuhang hika o ang imuhang hubak. Ang mga dahon sa langgudi o lagundi ka makabuhay, napamatud-an nga bongga kaayo. As in sa Tagalog pa, mabisa. Oo. Sa pag-atubang ang mga sintomas sa hubak. O sa nakana sa girekomenda nga mga tanom, hangtod na karon isip treatment sa hubak. In short, kamakabuhay ang langgudi para sa epektibo nga pagtambal sa hubak. Regular ang pag-inom sa usa ka tasa lamang nga dahon sa Lagundi Herbal Tree. Oo. Kung ikaw giubuog taman-taman nga kanang sikag usig kanang bitawong sakit kay ang imong tiyan og inubo, usay mapagaw ka nag-inubo, minana kay katol kay imong tutunlan, kanang buhi kaayo ang plema ba? Naku, nindot gihapon na Lagundi para ana. Oo. Dili lang kay sa hubak lang nga Lagundi, kundi kanang sa mismong ubora nga normal. Ang mga dahon sa Lagundi doon ay anti-inflammatory properties nga mugana gid na sa makabuhay sama sa antihistamine and cough expectorants. Ang kanang mga matang sa mga characteristics sa dahon sa Lagundi ka makabuhay, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apila diha ang kanang pagbaga o paghubag sa imuhang tutunlan tungod sa ubo. O para makuha ang pinakabonggang resulta o para mas makatabang na sa imong pagtulog sa gabi. Hinala mo intake yun ka o Lagundi. Kung inom lang ka anang dahon ana, ilaga yun na no. Oo, regularly, para bonggang-bongga. And syempre ang Lagundi, usa lamang sa daghan ng mga ingredients ka makabuhay, nga giusa sa pagsagol sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung ang everyday na tanga mo tumarana, tanang balatian, malikayan. Kung na naki mga usa, duha, tulo ka mga balatian, huwag tangon sa imong sistema. Pinaagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Nadugog nimo ka makabuhay, 17 ka mga ingredients giusa lang sa atong coffee mix, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ipang hambog yun nato ang ato ang kape, dili mo tukar ang bisan unsa nato mga balatian, bisan pag acidic ka, dili manghaw imong bukto, hindi ka magpalpite, dili maglipong, dili maglabad ang o, dili mo unsa pa may mga uncomfortable nga pamation nimo. Mao na nga masatisfy na nimo imong craving sa pag-inom og coffee, matambalan pang imong mga sakit kun do na manggaling o kunwa pa. Katabangan ka para protektahan imong lawas pinaagi sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa mga 17 ka mga ingredients nga naa diha mao ang guava fruit, ang bayabas. Kanang guava fruit o ang mismong dahon sa bayabas, dunay mga nutrients ka makabuhay, pila di ang vitamin C and potassium na makatabang na para suportahan ang imong kasing-kasing, imong panunaw o uban pang body systems. Una, makatabang sa pagpaubos sa imuhang sugar level, ang bayabas. Good news na sa tanan nga dunay diabetes or katong at risk na nanay risgo nga magka-diabetes. Ang bayabas. Makatabang usabang bayabas sa pag-boost sa imuhang heart health. Dunay 12 ka simana nga pagtuon ka makabuhay sa sobra gatos ka mga tao. Nadiskubrihan nga ang pagkaon sa hinog nga bayabas before mo kaon, aba, bonggang-bongga in as in overall good ka makabuhay, makapakunhod sa blood pressure by 8 to 9 points. Muna nga reduction in total cholesterol by 9.9%. Unya in increase in good HDL cholesterol by 8%. Ganon. Gawas ana, makatabang usab ang bayabas para ma-relieve ang sakit nga symptom sa men, sa mga kababayenan nga duawan sa ilang mga binuan nga sakit. Doon ay pagtuon nga gipahigayon sa 197 ka mga kababayenan nga naka-experience og sakit nga simptomas sa ilang means o hinana. Ni-take lang sa lag 6 mg of guava leaf extract everyday, minasulta ka na sa pag-reduce pagkunhod sa sakit as in ng bongga. And it appeared to be even more powerful than some painkillers. Yon, bonggang-bongga, di ba? Narasan yung tugkaran, labinag na mo yung mga punuan is bayabas. Unya ang bayabas, makatabang para ato ang mapaubos, mapagaan ang atong timbang. So ibig sabihin, kung nakay weight loss program, di ba, makatabang ang bayabas. Mukhaon na kabayabas, as in bunga sa bayabas, ana. Na I want or make it a 37 ka calories sa usa ka prutas, sa usa ka kabayabas. And 12% of your recommended daily fiber intake. Kanang gikinahanglan mo sa lawas nga fiber ka makabuhay nga 12% na ana na sa usa ka bayabas. Oo. Mao na nga kung imong kauno ra ng bayabas pa sa dili ka mag meals, dili gihapon ka makaingon nga kanang kuwang ka sa mga vitamins, dili pareha sa ubang mga low calorie snacks. Ang bayabas punong-puno sa vitamins and minerals. So you are not losing out on important nutrients kay kikinahanglan sa imong lawas. Again, ang bayabas o ang guava fruit ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Manaon sa pay atong gihulat, everyday tang manginom, again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang iyong lingkod,
3: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 11 sa Revelasyon ni Delo. Nauna dayon, di ni lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Bahator, nakaka-offend ang post ni Monette. Larawan nilang dalawa ng aming anak, tapos ang caption ay nagpapaawa. Ginawang kontrabida si Yuri. Ipinahiwatig niyang homewrecker ang huli. Hindi ko po ikinatuwa yon, Lady Batod. Ipinagdiinan kasi niyang si Yuri ang dahilan kung bakit naudlot umano ang pagbabalikan naming dalawa. Kung kaya't kinumpronta ko kaagad siya nang magkaroon ako ng pagkakataon. Kailan ba sugyaan ko nimo sa akong post sa akong social media account, Delo? Ako ang itong wall! So ako ang magbuot kung unsa ang akong captions o photos nga i-post.
1: Insensitive ka. Gimension mo pa ang nga ni Yuri sa imong post? Kabag ako ni Mugnaong Monette, kung saman, dili ka bigod mo hunong sa pagpamikil?
0: Kamatuodan ang mensahe ko sa akong post, Delo. Dili ko ni mo angin padlongon ni Adto.
1: Imong sa kung gano'ng nagkabuwa kita. Imong sa kining tanan kung gano'ng nakakita na kuglain o kung gano'ng dili na ko makigbalik pa ni mo. Ayoko na ipamasangil sa uban ang atong sa. Ang imong sa!
0: Labanan mo yung atong bayuta on sa...
1: Kung sa gusto mo, ikay akong napigan? Sa imong ka-irresponsable o kakundatan, nagdahom kang ikaw ang ako labanan? Kung mahimo palang ikabalik ang panahon, Monette, waon't ako may pakasal ni mo. Naghugaw-hugaw ka lang sa akong pagkatao!
0: Oh, unsa?
1: Naibaw ko. Bisan mo sa isulti ko, dili ka na matutlan kay ingon ka na ni anak kaway balatian o kabagagnaong... Sendergwensa kang dako, wa kay uaw. Wala ko ilaumang kaayo gikan ni mo, Monette.
0: Naghinobra ka na, Delo.
1: Mahimo ba? Hunungin ako? Hunungin na kami? Dili na ko makigbalik pa nimo. Bisan wa pa si Yuri sa kinabuhi ko karon. Dili gihapon ko mudawat nimo. Dili na bisan ka no sa. Isilsil ka na sa imong bugok na alimpatakan.
0: Oh, Delo.

0: Wadto ka sa kauluhan? Sa Manila?
1: Yes, Delo. May reunion kami dito sa ako mga suod sa high school. Wow, mi kabuo. Pito silang to adidto. Ako na lang ang nalahi, so ako na lang ang ma-adjust. Majority wins, manggod. Mao nga ako gyud ang mulupad paingon dito sa kauluhan, dito sa Manila.
0: Di ay ba? Magdugay ka ba dito, Yuri?
1: Usa ka semana. Super banding ming suod nga managigala sa high school dito, Delo.
0: Madugay ka gyud ay dito.
1: Usa ka semana lang, good.
0: Wa na kumaanad nga wa ka sa kong dool, Yuri.
1: Aha.
0: Mahimo bang musaad ka?
1: Musaad nga unsa?
0: Nga dili ka muling iuglain dito.
1: Oh.
0: Nga permi kong naa sa imong hunahuna.
1: Delo.

kapatid, totoo po ang sinabi ko, hindi na ako nasanay na malayo kay Yuri. Kumbaga'y parte na siya ng buhay ko. Pero ayoko namang aminin ang damdamin ko para sa kanya. Hindi naman sa ako'y natatakot o kaya'y nahihiya. Hindi lamang talaga ako sanay na umamin ang damdamin ko sa pareho kong lalaki. Pero naguguluhan na rin po ako noon sa sarili, Lady Batod. Nasasaktan na nga rin ho ako noon sa isiping baka ibaling ni Yuri sa iba ang kanyang pagtingin dahil patuloy akong naging mailap sa kanya pagdating sa pag-amin ng tunay na damdamin.

0: sama kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon ni Delo. Pero pami-end dito, napay mga pipila ka mga sumpay ang iyang revelasyon. Mulang paabuto na ito, nag-atong paminaon sa sunod nga episode sa itong tulumanon, okay? Pero niya, human lamang sa pipila lang, yun ka mga pahinomdo, mamalik din, para itong lakbitan o gisgutan ang itong nadungog na kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
1: Daghang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement. Daghan kayo 17 ka mga ingredients giusa lamang diha. Naapagyod na yung mga vitamins B or B vitamins. Nadiha ang vitamins B1, B6 and B12 ng bonggang bongga. Dili sama sa vitamin C or A ug uban pa ka makabuhay. Ang B vitamins manggod usa ka grupo na sa 8 essential nutrients. And collectively, ginasiguro gyud ana nga mga matang sa nutrients ka makabuhay nga healthy and syempre optimized ang organs sa ato ang lawas. Ginasuportahan sa banang B vitamins ang nagkadaiya nga mga internal processes sama sa metabolism, transportation or distribution sa oxygen, ingon man ang pagtibuok sa mga bag-ong nga cells. Doon na po yung nagkadaiya usab nga mga functions, ingon man benefits, ang matag-usa sa 8 ka nutrients nga B vitamins. Pero unahon nato ang B1, B6 and B12. Ang kanang vitamin B1 kamakabuhay or kanang thiamine. Importante ka na sa conversion sa nutrients into energy. O ginasiguro sab diha kamakabuhay ang healthy ang growth sa mga organs sama sa kasing-kasing og sa utok. Bongga ang mabuhat nga rule diba sa vitamin B1 or thiamine. Nausab ang vitamin B6 or pyridoxine. Nagatabang usab ang vitamin B6 kamakabuhay sa pagtibuok sa red blood cells. Unya ginaestudyuhan pod ang kanabitaong kapasidad ana aron protektahan ang endings sa nerves. O bongga ang vitamin B6 or pyridoxine. O ang katapusan ng vitamin B12 or cobalamin. Ginapapaspas ana kamakabuhay apag regenerate sa stressed or damaged tissues samtang gina-optimize ang function sa nerves. Bonggang-bongga ang B vitamins. vitamin B1, vitamin B6, and vitamin B12. Kana nga mga B vitamins nga mga nag-una sa walo ka makabuhay, maulamang ka na ang tulo or make it usa kay giusa ra man ka grupo sa 17 ka mga ingredients nga syempre naa ug ato makuha ug makabenepisyo kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong inumon or tumaron every day isip ato ang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sumakabuhay!
1: Bonggang-bongga tuod ka makabuhay ng itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pangabugay na ito ng 17-in-1. Wala ka dagana. Uy, di ba? Grabe kaayo. Kunya ang matang usa ka ingredients nga na ang usa sa 17 palang daan. Bongga na imong makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Yes, indeed. Unya usa sa 17 ka mga ingredients nga na mo ang ginitawag na itong rose hip fruit. Doon ay mga benepisyo ang rose hips. Oo, ng bongga. Nakakabit ang di ka mag-expect na, ay, mo, di ay na? Naadi ay? Bonggang-bongga ang rosehip fruit na makabuhay sa vitamin C, ingon man bioactive compound sama sa phenols, lycopene, and ellagic acid. Kaya mamatang sa prutas, kanang rosehip fruit na makabuhay, bonggang-bongga nga angay natong itake. And primarily, mo ni ginagamit aron nga malikaya nato ang kanang daghan nga mga ailments sama anang osteoarthritis o kana mga stomach ailments. Unya, makatabang po daw ato magamit as a diuretic and mild laxative. Kana nga matang sa prutas ang rosehip fruit, ginagamit usab kana aron nga makunhuran nato ang atong kauhaw o guban pang matang sa gastric inflammation. Unya, ang rosehip fruit, usa sa 17 ka mga ingredients nga gisagol ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gipaabot, inom na ng bonggang-bongga. Aron katabangan ka, hap sa empang lawas, gaan, walay balatian, laban lamang. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
3: Lady Baku!
1: Maraming salamat og sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Maraming salamat ang atong programa kamakabuhay ang Tambagi ko Lady Batut. Gihatod ka na ito siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre kasaligan, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian kamakabuhay. Sama na diha sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawa, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule kamakabuhay, imintinar lamang nato para sa mga adult, usa, nga to sa duha ka kapsula every day. Ang tubig nga ipag-aim nun, inadlaw, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung doon na kay balatian, mas daghano na ito ang dosage. Nga ito sa duha, nga ito sa tulo kakapsula, katulo sa usa kaadlaw. Uban siyempre sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pero siyempre, pwede gihapon nga after ka na mukaon, pero paabuta sa ang usa ka oras. Again, isip gihapon imo ang food supplement ng bonggang-bongga. So, arin na ta sa EXL Makabuhay Plus.

0: kamaka buhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At ang nadungog ang kinatibukang chapter 11 sa revelation sa atong sender nga si Delo. Again, wapami-end dito ha ang tanan na pa'y mga pipila ka mga sumpay ang iyang revelation nga gipadangat diri sa atong tulumanon. Pero, katong kaganiha, chapter 11 pa lang yun. Again, wapami-end dito mo ng padayon tas pagpamina o pagsunod hangtod nga mo ending na yun. Diba? Anyway, karan atong lakbitan o gisgutan ng atong nabating a drama kaganiha. But before that, ang atong pahinom damang atong ang pambansang reminder. Unsa man na? Yes, indeed, you are so correct. So na, correct pa. Bakit? Oh, sige. Pahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile and everything. And you can never go wrong. Diba? Nindot pa kayo nga itong paminsar. Ano? Makapinsar ka pag huna-huna sa mga solusyon sa itong mga problema. Ganon. Dili ka magsikitag-sipok-sipok sa itong mga oh. Daga na kay problema sa palibot na pas gobyerno. Dungag-dungag sa ito ang mga huna-hunaon. Mga balita ang away ayo. Charot. Unya, magmugtok pag yun ta. Mo-join kita sa ilang mga kadautan. Why? Excuse us. Excuse us. Oh, nangangin. Anyway, oh, Delo, dagang salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagi. Thank you nang so much nang to the very, very, very much. Ganon. From the bottom of my internal organs. Do, pat matapos sa pag-feature sa imong story, pero salamat kaay kay matag-adlaw, matag-yugto nga ato ang i-feature ang imong kaagi, magkapupugitag pagtulunan sa kinabuhi. Well, kung atong basihan na sabkaroon, ang chapter 11 sa imong story, well, ako nakatunan nga, naging mga pagkakataon, may mga higayon ba nga, lisod kaayo ang pag-voice out, ang pag-padayag sa atong mga gibati, labi nagwa tamaanad. Kung sabi ka sa garang naandan sa mga tao nga mga bakakon, manggagamit, o ganang mga tao nga mga oportunista, when it comes to relationship, when it comes to love, when it comes to gugma ba, ninana, sayon litokon ang I love you kung dili tinuod. Maugin na'y true, maugin na'y kamatuuran. Pero ang tinuod nga pagbati, ang tinuod ni mga gugma, kanang pag I love you ni mo, kung waka maanad o gusultian asa binuang, kung dili na ni mo ginauran, kung kanang I love you ni mo kay presyoso na or bililhon, isulti lang gina ni mo kung maunay mong gibati, which is maugirunta na'y angay. Mo I love you lang ta, kung maunay atong gibati nga nag I love you gitaan ng tawhana or bayana, dili kay mo I love you lang ta kay mangwarta, dili kay mo I love you lang ta tungod kay natay giapas, dili kay mo I love you lang ta para mapatuon na to ang tao nga nagmahal kintay tabi sa gwa, no? Mo I love you ta kung maunay atong gibati. Dili kinahanglan nga pugso na to itong kaugalingon sa pag I love you bisag dili na mo gipitik sa itong kasing-kasing para lang ma-please na to ang tao or para ato lang masod sa bulsa o mapatuyok na to sa itong mga pad. Sama ni Delo, sama ni mo Delo, di ba? Feeling ako noon na in love na ka, na-develop na ka, no? Anang Yuri, kay ganang kabuutan sa tao, mo na'y usa sa mga yawi o mga pamaagi nga mahuhulog yung ating damdamin sa isang tao, ma-develop ta, ma-attach ta, labi nagmaanad po tagkuyog-kuyog anak niya o kanang kauban na to kanunay sa matag-adlaw, ma-develop o ma-develop yun ka, mababay mangkag malalaki, matumboy mangkag mabayot, no? Dili man na mao ang kanabitang mabasihan nga, ay in love ka kay lalaki ka, ay in love ka kay babae ka, ay di na gugma kay bayot ka, ay di na gugma kay tomboy ka, wa may gender ang gugma, wasad ganyan na estado, wasad na edad, no? So parang feeling ko na in love na ka. And it's good to know, Delo nga, ang imong I love you, dili uranay, dili para sa uban ba nga, may I love you lang, kanang gisi na kailang I love you, kanang usa na sa ilang mga bakak ng I love you, kauban sa ilang mga I'm sorry, kauban sa padulong naku, kanang hapit naku. Usa nang I love you sa bakak nila, may gani ikaw na felt naku nga, dili na bakak ang imong I love you. Di na ka mo I love you kung ma-sure na gini mo nga, mauna na imong gibati, no? O kanang certain na ka ba nga, kanang tinuod na gini, mauna gini. Kana aside sa, wasab yung kamaanad, matod pa ni mo nga, ma-in love or ma-develop, mahimong special sa imong kinabuhi ang usa ka tao nga, parehas ra ni mo gender, no? Although lain-lain mo preference ng bongga, no? Pero anyway, ako nakatunan sa episode karon sa imuhang sugilanon nga, dili kinahanglan nga isulti nato every now and then ang atong gibati. Labi na kun, dili ta sure, labi na kun, dunay gamay question, minana. Paaboto na itong eksakto nga panahon para mo hinog ang bunga before nato sungkiton. Char! kanang mo I love you ta kung gikinahanglan, mo I love you ta again kung mo nagipitik sa atong kasing-kasing. Dili na to iuran ang I love you ha kamakabuhay, kaysa sunod nga musulti tag tinuod magtuon na ng uban nga naanad nga kanang gibakakan nato o gipatuyok lang nato sa atong mga pad. Para sa anang muingon magjoke ka ng mga joker bitaw nga, ay nakuan ko na naitabon ako dili maayo niya, wa di ay kay it's a prank min anak. Unyag sa dihang, mahitabo na gilang tinuo, di natuhuan. Minaana, bitaw. Anyway, sa masunod nga episode sa itong tulumanon, sundan na ito ang sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, din hilamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Mga taga Bukidnon, kumusta? Mga taga Siargao, mga taga Surigao, mga taga Butuan, mga taga Davao Oriental, mga taga Davao del Norte, taga Davao de Oro. Salamat sa atong kanunay nga pagsunod sa atong tulumanon ng Bonggang Bongga. And syempre, mga taga Maramag, mga taga Tandag, mga taga Kagwait, mga taga Madrid, mga taga Dinagat Island. Ayan, maraming salamat sa atong pagpaminaw kanunay. Syempre, ni mga tungura ato ng lakbitan ang atuang ginatawag na special nga mensahe sa atong tulumanon today. Buhay matod pa, kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauwaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato ug pagtabang nga mahigugma kita sa uban ug makapugong sa atong kaugalingon. Kana nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon at mabasa sa ikaduhang Timoteo 1 versikulo 7. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dini mismo sa atong tulumanon.
4: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
3: Guys, salamat sa pagtubay sa atong tulumanon, Kamakabuhay. Siyempre, ako gihapon si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. And sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, salt capsule sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
5: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit. Diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.
8: Ang sarap!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, hair bang strong karun.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wednesday!

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

The new Kiss FM 102.3. Lee John, Ilang! Good evening po, magandang evening, magandang gabi, maadyong gabi, Thursday night. Alarms na, when the clock strikes at 9 o'clock, alarms na this. Ito na ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ooh! Programang especially for you. Yay! Dito lang yan sa the new Kiss FM 102.3. Oras natin, 24 minuto, suman mo na ba yung 9 o'clock in the evening? Ay, the usual, ano? Grabe na naman ang balitaktakan kanina sa impeachment. Okay? Ha? Oo. Ang tanong ko lang is, everyday na ba mangyayari yan? Kasi dati parang everyday, ano? Kay Joseph Estrada. Tsaka kay Justice Corona. No? Parang everyday. I don't know kung ngayon is everyday din, di ba? Oo, no? So, magagaling eh. Magagaling yung mga lawyers, eh, no? Wala kang, ano? Wala kang maitatapon. Tapos yung ano pala eh, yung counsel nung defense ni Sarah is anak pala ni Attorney Season, yung ano, yung kapag may katwiran, ipaglaban mo. Ang galing eh, no? Tapos yung kakampi niya, yung apo ni Chief Justice Narbasa. Yung sa kabila naman, eh magaling din yung taga Cebu, di ba? Oh, talaga naman, pambihira. Anyways, alos 9:25 na, subaybayan natin yan. Ha? Malalaman natin kung sino yung, alam mo yun, tuta talaga. At alam mo naman kung sino malalaman din naman natin kung sino talaga yung nag-iisip para sa bayan. Okay? 9:25, update ko muna kayo para sa STL. 7 o'clock in the evening, local draw. Province of Bukol, of course, atid ka na ito sa... atid ka na ito sa... Okay, Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Chartist Sweepstakes Office. Okay?

0: The New Kiss FM 102.3. Ayan ha, according to my Commander in Chief, malakas ka noong ang buhos ng ulan dito sa among dapita sa eastern part of Bohol. Ayan. In fact, ang provincial government of Bohol headed by Governor Aris Amintado is naka-preposition na. Ano, nakabasa na ito sa iyong Facebook post na ang probinsya is naka-preposition na just in case bisag dili ta directly hit by super typhoon na si Bavi. Ayan. So, mas maganda na yung maagap kaysa naman sa... mas maganda na yung maagap kaysa sa masipag. Ano? Daig na maagap ang masipag. Make that. Okay? Oo, ingat po! And kanina, kagabi, bumuto yung Vulcan Canlaon, you know? Mount Canlaon. Nako. Abot yung volcanic ashes no? Sa Cebu. Pero good thing dito sa Bohol, parang medyo malapit pero hindi. Kasi siguro yung hangin, ano? Dinala lang hangin doon lapit. Ayan, ingat po, no? Ano na lang nangyayari sa talaga sa mundo. Tapos ito pa, yung mga... Impeachment pa. Sus, Mario. Ay, nako. Sige lang, let's see how it progress sa mga darating na araw. Malalaman din natin yan, di ba? Oo, ayan. Sino naman itong nag-text natin? Si Papa Dax. Uy, Papa Dax! MG Watch Repair Center diya sa may ano, upper ground floor ng Bohol, ng Galeria, sa Galeria Luisa Mall. Ayan, ha? Oh, si Papa Dax, meron ng problema sa relo ko. Papa Dax, alams na bibisitahin talaga kita one of these days. Hindi ko lang madala-dala yung relo ko. Battery. MG Watch Repair Center sa may Galeria Luisa Mall yan. Hanapin nyo lang si Papa Dax. Si Carlos Palak Galuno. Ayan na, bisag asa na lang na sa kalibutan mo. Ito. Itong ni Agay, murag nakakita ko na asa Rizal. Oo, oh, no? May Antipolo. Nabayan ng mga artista. Saan ko na naman kaya makita ito susunod si Papa Dax? Sige, lagaw-lagaw. Sige na, mugit siyang kwartaya. Lagaw-lagaw sa Pilipinas. Yo! Madam Cynthia Magsayo. Hello, Madam Cynthia. Nakikinig sa atin. And, si Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening, ha? Good evening, ha? Oo, baha din sa ibang lugar sa Mindanao. Talagang ganun, eh, no? Talagang malakas, eh. Pero alam yun, kahit pa paano, giiway punta, no? Giiway ta. Kaya dili man tama direct hit, tapsing. Bagan, tapsingan ba? Tapsingan ang Bohol. Ayan, pero... Di ba? Pasalamat niya punta sa labaw ng mga gagahom. Paminaw mo sa mga ano, paborito niyong radio station. Paminaw mo dito sa Kiss FM. Paminaw mo dito sa DYRD. Para maging updated kayo kanunay sa lagay ng panahon. Okay, 9:34 oras natin. Ito na ang 3D sweatress draw. Ito, ganito, no? Sa Philippine Charter Safe Stakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated, ang atong winning numbers are 3, 2, and 4!
1: Congratulations!
0: 3, 2, 4 para sa last two. That's 2 and 4.
1: Congratulations!
0: Sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs! Alams na, oras, alas 9:35 na sa kagabion.
2: Time Check is brought to you by Ricin Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs, ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ricin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
3: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
5: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
4: You.
5: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. kayo uli?
6: Win!

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

The New Kiss FM 102.3. O, anong saya ang nadarama pag nakakasama ka? Diba? Ang sarap naman, pambihira. O, anong saya ang nadarama pag nakakasama ka? Ito. Ha? Ito. Ito pag-uusapan natin. Ha? Ito pag-uusapan natin. Ha? Oo. Katotohanan to, ha. Katotohanan na pwedeng matatanong mo rin sa sarili mo na, oo, bakit nga ba? Di ba? Bakit ko ba nagawa yun? Yung tipong ganun. Bakit ko ba siya nagawa? Oo, ha? Ito ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ha? Ito na. Ito na ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Alam ko marami na nakagawa nito. Alam mo, hindi naman masamang humingi eh, di ba? In fact, marami nga sa atin ang humihingi eh. Pero ang tanong, bakit tayo mga tao, eto with guidelines to, ha? Actually, napakasimple ng tanong ko eh. Maraming tataas ang kilay na ito. Oo, di ba? Maraming tataas ang kilay. Pero ang daming gumagawa nito. Etong tanong kasi, bakit pa tayo mga tao? Eh, laging pinapasa Diyos. No? Pinapasa Diyos ang kahihinatnan ng isang relasyon. Di ba? O, ang dami na naka-experience na, di ba? Lord, ikaw na bahala sa aming relationship. Lord, ikaw na bahala kung kami pa ba o hindi na. Lord, ituro mo sa akin kung bakit. Ituro mo sa akin ang tamang daan. Ituro mo sa akin kung ano ang tamang gagawin para magpabilin siya sa akuan. Lord, tagaay kong tibay ng loob. Lord, tagaay kong paglaom. Bakit ganun? Bakit natin inaano yan kay Lord? Hindi ba dapat tayo ang mag-solve niyan? Hindi masamang humingi ng tulong for guidance. Pero kung ganyan, para bang bahala bukas ka na niyan, di ba? Bakit kaya, Madam Nita Valderosa, no? Lord, please, tabangi ko, wherein, ikaw mismo sa sarili mo talaga ang makakatulong sa sarili mo. Di ba? Oo. Sabi nga ni Lord, lihok tao kay tabangan ko kamo. Oh, di ba? So, lihok. Galaw-galaw din. So, ganon. Bakit lagi natin in-associate sa Panginoon Diyos yung mga ganong klaseng bagay? Ha? Lord, tabangi ko. Wow, nako. Talaga naman, gumalaw ka para tulungan ka niya. Bakit lagi natin siyang in-associate? Bakit natin siya laging isinasama? Again, sinasabi ko, hindi masamang humiling o humingi ng tulong sa labaw ng makagagahom. Pero yung mga ganong klase, hindi ba dapat sarili mo muna ang palihukon mo? Diba? Oo, tiwala sa sarili. So, palagay mo, bakit natin ginagawa yon? Ha? Yan ang pag-usapan natin ngayong gabing ito ng Huwebes sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Katotohanan na magpapamulat sa ating mga mata sa mga bagay-bagay na tayo'y nabubulagan. Especially for you. Here we

Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara, og naminaw ka sa KISS FM 102.3, ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara, og daghang salamat. Amen.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

The New Kiss FM 102.3, 5:12 in the morning. Yes, good morning sa tanan nga mga kakiss na diri. Sa tanan nga mga naga-Facebook Live, karong mga orasa. It's a rainy Friday weekend. Maulan na Friday. So, atong mga kakiss na diri ay kalimot pagdala og payong, kapote, usap ay ubanda duno diha panaga sa ulan para proteksyon nato kanunay sa matag adlaw-adlaw and kaon og mga healthy foods and dapat naka-vitamins ta. More pinaka-importante mga kakiss. 5:12 in the morning, more music and hi guys sa tanang mga naka Facebook Live, garo mga orasa. Good morning to Salamanca, Nita. Yes. Good morning. Maulan, gano, na maulan. Maulan na kabuntagon. Watching from Lindaville, Pace 1, Tagbilaran City. And also, good morning. Shout out ni Siong Dales or Diles. Shout out ko ni Erwin Dumay sa Malayo, Norte, Cortes, Bohol. Salamat kayo sa tanang mga kakiss na dunia. Naka-tune in always, Kiss FM. Sayo-sayo sa tanay sa iyong kabundagon, Willie Revillame, Beep Beep, on Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: Yes, pan de sal.
1: Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw mga ka-Kiss. Today is July 10, 2026. Kumusta man ang mga nag-birthday karong diha? O gatong mga mag-birthday paugma, o gatong nag-birthday kaghapon, belated happy birthday. Happy birthday sa tanan and also good morning. At ay greet sa atong mga ka-Kiss din na binaw karong tumamnita Valderosa from Canada. And also, good morning to Patrick Panong Redulia. Good morning, sir. Minaw ko nimo kanunay. Salamat. And Kiss FM DYRD. And also, good morning. Watching and listening at Bless De La Paz through radio set and cell phone. Salamat kayo sa mga music early in the morning. Good AM, sir. Watching from Facebook Live, Patrick Redulia. Good morning to Patrick Redulia. Good morning sa tara mga ka-Kiss niya. And sa tara mga nag-birthday today, happy birthday, 5:27 in the morning.

That's right. Give it a check. We get 5:49 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, atong i-check karon ang kumusta atong weather update today. And atong i-check karon mga parahuna, karong mga orasa. Kumusta atong weather update atong atong i-check karon si Sir Leonard Summer.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Salubungin ang sigla.
3: Makabuhay Day at isang magandang kalusugan para sa ating lahat sa buong Pilipinas at sa buong mundo at kung saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Naway laging nasa isip at mindset po natin ang mabuting kalusugan at pamumuhay sa araw-araw. And that's why, welcome again sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico again, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Alright, sa ating What's Up, Doc topic for today, we're going to talk about the osteoarthritis, pinaka-common na sakit na kasukasuhan sa ating mga kababayan, no?
4: What's up?
3: Stop! Alam niyo po ba mga kamakabuhay yung tipong pakiramdam na may parang kumikis-kis na kalawang sa tuhod mo tuwing gumagalaw ka, no? Yung bawat hakbang mo may kirot at ayan po yung tinatawag po nating osteoarthritis. Ito ay isang uri po ng silent destroyer of mobility. Hindi lang po ito basta-basta na pagtanda po mga kamakabuhay kundi sinyalis po ito na unti-unting nauubos po ang cartilage na pumoprotekta sa ating mga buto. Kaya po mga kamakabuhay, as I mentioned a while ago, no? Ito yung pinakakaraniwang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap kumilos, hirap tumayo at minsan pati simpleng paglalakad ay parang napakabigat, no? Ito yung tinatawag nating osteoarthritis. Hindi ito simpleng rayuma lang, no? Ang rayuma kasi ay karaniwang term po na ginagamit po sa iba't ibang klaseng arthritis, no? Pero minsan kasi naalala ko, no, nung nag-lecture ako, minsan sinasabi pag ikaw ay merong arthritis, yan lang ay para sa mga pangmahirap, no? Pag sinabing pangmayaman, yan yung rayuma, no? So magkaiba po yun po mga kakabuhay, no? So importante matandaan po natin yung mga specification po ng arthritis. Pero ang osteoarthritis ay isang tiyak na kondisyon na nakakaapekto mismo sa cartilage. Yung malambot mismo na pad sa pagitan po ng ating mga buto ay unti-unti pong nagninipis. Now, bakit nga ba nangyayari po ang osteoarthritis? Ang cartilage ay parang cushion or shock absorber ng mga joints. Kapag ito ay buo at malusog, napakadulas ang galaw po nito. Walang friction, walang sakit, pero kapag ito ay unti-unting nauubos, nagagasgas po ito. Nagninipis at nagsisimula ang friction sa pagitan po ng buto sa buto. Ang resulta, nagkakaroon ng pananakit, pamamaga, paninigas at kalaunan, nagkakaroon ng deformity sa kasukasuhan at kadalasan naapektuhan ang mga tuhod po nito, malakang, likod, daliri, and of course some of them are leeg, no? According to the World Health Organization, mahigit 500 milyong katao sa buong mundo ang merong osteoarthritis. Sa Pilipinas, umigit kumulang po na isa sa 5 adults na edad na 40 pataas ay may mga sintomas nito. Mas madalas ito sa mga kababaihan, lalong-lalo na pagkatapos po ng menopause. Ang osteoarthritis ay hindi lang po para sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga kabataang atleta o trabahong mabibigat sa katawan. Isa itong uri po ng silent epidemic. Hindi biglaan, kundi paunti-unti. Pero siguradong lumalala kapag pinabayaan. Ano nga ba ang mga kadahilanan po ng osteoarthritis? Marami po mga kadahilanan kung bakit nasisira po yung cartilage. Isa-isahin natin para mas malinaw, no? Una po dyan, normally, nagkakaroon po ng deterioration. Kaya normally, ang unang tinatamaan, yung mga nagkakaedad na. Habang tumatanda tayo, bumababa po ang kakayahan po ng cartilage na mag-repair po sa sarili. Parang goma or cushion po yan. Kapag luma na, nawawala po ang elasticity. Pangalawa, obesity o sobra ang timbang. Ang tuhod ay nagdadala ng halos lahat ng bigat ng ating katawan. Bawat isang kilo ng sobrang timbang ay nagdadala ng 3 to 4 kilo na pressure sa tuhod. Kaya kung overweight ka, mas mabilis mapudpud po ang cartilage. Pangatlo, joint injury or overuse. Kadalasan po ito tinatamaan yung mga atleta, construction workers o madalas na nagbubuhat at pati na rin ang sobrang paggamit o paulit-ulit na pressure sa joints na nagdudulot po ng micro damage. Pang-apat, genetically factors, no? Kung may lahi ka talaga sa osteoarthritis, mas mataas po ang chance ng pagkakaroon po nito. Pang-lima, hormonal changes. Pagkatapos po ng menopause, bumababa po ang estrogen na tumutulong na protektahan po ang joint tissues sa mga babae. Pang-anim, metabolic at inflammatory causes. Yung mga mataas po sa uric acid, no? Especially those who suffer also diabetes and chronic inflammation, mabilis din po silang nasisira ang cartilage dahil po sa oxidative stress. Pangbito, sedentary lifestyle. Kung lagi po kayo nakaupo at wala pong galaw, nababawasan po ang daloy po ng dugo sa kasukasuhan, kaya nagiging dry ang joints, no? When it comes to the signs and symptoms po ng osteoarthritis, ang osteoarthritis ay dumarating po ng dahan-dahan. Una, parang simple lang yan, pananakit lang, pero habang lumilipas po ng panahon, lalong lumalala. May mga ilang karaniwan po ng sintomas just like pananakit po ng kasukasuhan, lalo na kapag ginagamit at medyo gumiginagamit hinahawak kapag nagpapahinga. Pangalawa, paninigas sa umaga, mga 20 to 30 minutes bago lumambot po ang joints, no? Ang pagkakaroon ng tunog or cracking sounds kapag ginagalaw po ang kasukasuan, pamamaga at init sa paligid po ng joints, no? Paglaki or pagkakaroon po ng deformity sa tuhod or some of them are daliri, no? Yung tinatawag nating Heberden's nodes. Pang-anim, limitadong galaw, parang may harang o bara sa paggalaw, no? Pang-pito, pagkapagod dahil tuloy-tuloy po ang pananakit. Kung may dalawa o higit pang mga sintomas na ito, pagpatingin, magpakonsulta, baka meron ka ng osteoarthritis. Kasi kapag pinabayaan po ang osteoarthritis, hindi lang po ito nagdudulot po ng sakit. Pwede rin ito magre-resulta ng mga sumusunod, no? Pwede rin magre-resulta ng other complications just like permanent joint deformity. Lumalaki or umiiba po ang hugis po ng buto. Pagkakaroon po ng chronic pain, araw-araw na may kirot na nakakawala ng gana sa paggalaw at tulog. Pangatlo, loss of mobility. Hindi nakakalakad ng maayos o hindi makakapagtrabaho ng maayos. Pangapat is muscle wasting dahil nga sa kawalan po ng galaw, no? And of course, depression and anxiety dahil patuloy sa pananakit at limitasyon po sa kilos. Git sa lahat, pwedeng dumating sa point ang surgery or knee replacement sa matinding kaso, no? Kaya sabi nga, habang maaga pa, agapan mo na. Now when it comes to the conventional treatment options po mga kamakabuhay, ang karaniwang ginagawa po para sa osteoarthritis. Pero bago ang lahat ng yan po mga kamakabuhay, let's have a short break lamang para sa konting paalala ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan.
4: EXL Coffee Mix.
2: Gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka
4: with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation.
2: For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
4: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
5: Makabuhay. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: What's up, bro?
3: Muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Welcome po ulit sa ating programa at diretso po tayo sa ating continuous talk. Now when it comes to the conventional treatment options po mga kamakabuhay, ang karaniwang ginagawa po para sa osteoarthritis is just like pain relievers, steroid injection, physical therapy para maibalik po ang flexibility, joint replacement surgery kung totally worn out na talaga ang cartilage. Pero tandaan po mga kamakabuhay, ang mga ito ay pampawala lang po ng sintomas. Hindi po ito ugat ng problema. Kaya dito po pumapasok po ang integrative and naturopathic approaches. Now, how about the integrative and wellness management approach? Paano nga ba gagawin yun? Sa naturopathy po kasi, ang layunin hindi lang po tatanggalin po yung sakit, kundi ibalik po ang natural na balance po ng katawan. Ang osteoarthritis ay isang kombinasyon po ng inflammation, toxicity, and nutritional deficiency. Kaya dapat holistic po yung approach. Una dyan yung detox, pangalawa ang nutrition, plus circulation, plus herbal support, plus mind-body healing. Una po dyan, katulad ng binanggit ko po kanina, ang detoxification. Ang unang gagawin po natin ay aalisin po natin ang toxins na nagdudulot po ng inflammation. Minum po ng malinis po na tubig at least 8 to 10 glasses kada araw. Subukan po ang lemon water or cucumber infused water para sa alkalizing effect. Pwede rin ang hydrotherapy or colon cleansing para mailabas po ang uric acid at metabolic waste. No? Gamitin po ang mga natural na detox tulad po ang pineapple plus cucumber juice, green apple plus ginger juice, no? Malunggay plus calamansi juice. Pwede niyo pong gamitin po yan. Which is our goal is linisin po ang dugo at atay para bumaba po ang inflammation at gumanda po ang circulation. Step 2, focus tayo sa anti-inflammatory diet. Mga pagkain ay pwedeng maging gamot at pwede rin itong maging lason, depende kung anong pipiliin mo. Katulad ng binanggit ko po, iiwasan niyo po ang mga processed food, mga canned goods, instant noodles at junk foods, refined sugar, soft drinks at alcohol, red meat at fried foods, no? Kumain ng mga natural na panlaban po sa pamamaga, just like consistently taking or eating luya, luyang dilaw, bawang at sibuyas, malunggay at tampalaya, sili, no? Kasi may mataas po to na capsaicin na may malaking tulong po also para i-relieve po ang pain, no? Green leafy vegetables including healthy fats, avocado, olive oil, and mga flaxseed oils. Step 3, movement therapy. Hindi ibig sabihin na masakit po ang tuhod, di ka nakikilos. Kapag hindi mo ginagalaw, mas lalo itong titigas at sasakit. Now, importante at least magkaroon po kayo ng 30 minutes of walking per day. Stretching at yoga, swimming, low impact, magaan po sa joints po yan. Tai Chi or simple mobility exercise. Ang galaw ay nagpapalabas po ng synovial fluid, mga natural na lubricants po mismo ng ating joints. Step 4, stress management. Ang chronic stress ay naglalabas po ng cortisol at nagpapalala po ng inflammation. Kaya maglaan po tayo ng oras for relaxation, deep breathing exercise, meditation, or mga natural walks, no? And of course, don't forget joint support herbs. Maraming mga halaman sa paligid-ligid lamang na mga natural na lunas para sa osteoarthritis. Just like makabuhay vine, no? Kilalang anti-inflammatory at immune booster and pain reliever. Turmeric naman na may curcumin na kasing bisa po ng pain reliever para sa bawat sakit. Ginger na pampainit at papalakas po ng circulation at pampababa po ng stiffness. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama, manatili tayong maging matibay sa ating pananampalataya at dedikado sa ating wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, alagaan ang inyong katawan, protektahan ang inyong kalusugan at palakasin ninyo ang inyong pananampalataya. God bless us all and always stay healthy.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Wednesday!

0: Tino Plus. Win every Wednesday.
1: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.

0: Kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mare. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka block sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at Sipiji North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
3: Reliable care.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay, ang all-in-one na skincare oil, ang EXL Black Coffee o ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puno ka na sa vitamin B o vitamin C mong kapsula, produkto sa EXL Makabuhay. Inyong karumapalit sa mga suking butika o dirisa sa itong radio stations sa KISS 1023, Binting Street, Tagbilan ng City. 8 minutes to go before 7 o'clock.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House, diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

Ngayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og sertifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na, build your future with us.

kang nagbaligya sa barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca, adto wa og palit na.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit, gay paabot nga mobalik karong adlaw ang biyahe sa mga barko sa pipila usab ka bahin sa atong lalawigan nga nakansela kini kaghapon tungod sa super typhoon Inday. Alang sa kompletong detalye atong paminaw si alagad Ray Tutas.
1: Nagkansilar ang pipila ka mga biyahe sa barko gikan sa Bohol padulong sa ubang pantalan tungod sa dili maayong kondisyon sa kadagatan tungod sa habagat nga gipakusog sa super typhoon Inday. Base sa abiso sa Philippine Coast Guard, lakip sa gikansilar nga mga biyahe ang MV Starcraft gikan sa Tubigon paingon sa Cebu City, Light Ferry 5 gikan sa Hagna paingon sa Cagayan de Oro nga nakatagdang mobiyahe alas 10 sa gabihi, og Lapu-Lapu Ferry 8 gikan sa Talibon paingon sa Cebu. Gipahimangnoan usab ang mga pasahero ug mga tagiya sa sakyanang pandagat nga padayon nga monitoro ng mga weather advisory og mga pahibaw gikan sa Philippine Coast Guard og PAGASA tungod kay posible pang dunay dugang kanselasyon sa mga biyahe kung magpadayon ang kusog nga hangin og balod sa kadagatan. Samtang nagpadayon ang hulga sa dili maayong panahon, gihangyo sa Coast Guard ang publiko nga unahon ang kaluwasan og likayan ang dili importante nga paglawig hangtod mamayo ang kahimtang sa dagat. Alang karong adlaw, gihuwat pa ang pahibaw gikan sa mga shipping company ilabi na sa mga nagkanselar kagahapon kung mapadayon pa ba nga walay biyahe karong adlaw. Gikan sa Philippine Coast Guard, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Dudong Jetro Manilios. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Lito Maghinay is watching gikan sa Barangay Kogon, Purok 5 at Chua Compound. Celeste Mejares nagtanaw pod live gikan sa Maribohok. Usab si Julius Madanggit nagtanaw pod karon. Jack Mejares, Marilo Gamayon Pelere nagtanaw pod kanato karon. Samtang padayong gibantayan sa pag-asa ang bagyong Inday nga nakapakusog sa dagkong bounce sa katagatan dinhi sa Bohol. Atong paminaon si Leonard Samar gikan sa PAGASA Bohol. Leonard.
3: Mayong buntag ania kining pinakaunang kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gihapon nato nga gibantayan or gimonitor kining maong bagyo nga sa Inday nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang pinasikad sa Tropical Cyclone Bulletin number 10, kalabot na sa maong typhoon nga si Inday. Ang typhoon nga si Inday nag-weaken kini further as it accelerated northwestward over the sea east of Batanes. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang center of tropical center of typhoon Inday was estimated based on all available data at 620 km east of Basco, Batanes. Og nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 150 km per hour near the center and gustiness up to 185 km per hour. Then gi-forecast kini nga mag-irog northwestward nga dunay gikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind is strong to typhoon force wind extend outward up to 860 km from the center. Base sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 515 km east-northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa Kabuntagon, anakini sa 445 km northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugmang adlaw sa may alas 2 sa hapon, anakini sa 550 km north of Itbayat, Batanes or outside Philippine Area of Responsibility. Tungod nining maong kalambuan, tungod nining maong bagyo nga si Inday, doon natin tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 2, giisa kining ditong dapita sa may Batanes, the eastern portion of Babuyan Islands, the northeastern portion of mainland Cagayan. Kaning mga lugar makasinatig hangin nga magasukad sa 62, pataas nga ito na sa 88 km matagtak na. Then a potential impact of winds, minor to moderate threat to life and property. Samtang at tropical cyclone wind signal number 1, giisa usab ditong dapita sa may Risk of Babuyan Island, Risk of Mainland Cagayan, Isabela, Apayao, the northern portion of Abra, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipugao, o ginaman usab ditong dapita sa may Ilocos Norte. Samtang kini mga lugar usab makasinatig hangin nga nagagsukad sa 39 o ngadto na sa 61 km taktak na. potential impact of winds minimal to minor threat to life and property. Samtang hazard affecting land areas, dumikan sa pag-enhance sa southeast monsoon. The enhance of southeast monsoon and the periphery of Typhoon Inday will bring strong to gale force gas. Sa ato pa, magdala ni og strong to gale force gas or magdala ni og unos. Then the following areas, today and tomorrow, most of the country, akip na ang ato ang probinsya sa Bohol, makasinati ta og strong to gale force gas. Samtang og mag-adlawa, Luzon, most of Bisaya, Sambanga del Norte, Misamis, Occidental, Luna del Norte, o Camiguin, o Davao Oriental. Samtang hazard of coastal water, up to moderate to rough sea over the following coastal waters, up to 2 meters wave height sa Bisayas, remaining seabird of Bisayas, lakip na sa Binis atong probinsya sa Bohol, lakip na sa pang southern Luzon, Surigao del Norte, Dinagat Island, o seaboard of Camiguin, Misamis Oriental, Sambuaga del Norte, o seaboard of Pasilan, Sulo, Tawi-Tawi, o Davao Oriental. Manang padayon nga nagpainumdom, mariners of motor, bangkas, and similarly sized vessel are advised to take precautionary measure while venturing out to the sea. And if possible, avoid navigation under this condition. Then ang ato ang track intensity outlook sa mong Baguio, Inday is forecast to generally move northwestward samtang anaa pa kini sa Philippine Sea. Then og mo pass closest to extreme northern Luzon between tonight and tomorrow morning. Human ini afterwards Inday will move toward the southern island of Japan and mimic landfall or fast close over northern coast of Taiwan. Then it will then exit the Philippine or responsibility by tomorrow morning or afternoon. Mugawas ni si Typhoon Inday ug mga adlawa sa buntag or sa kaudtohon or sa kahaponon. Then and make landfall over eastern coast of mainland China by tomorrow evening or Sunday early morning. Humanini nga makagawas din maglandfall kini dito dapita sa mainland China ugma sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Then ngato ang forecast karong adlaw. Ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang mga kalungsuran ug nagpian sa Tagbilaran ug lakip na usab sa ubang bayan sa Central Visayas karong adlaw makasinati kita ug madag-umon ang kalangitan ug adunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o amihan or habagat. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa kasagpan o ngadto na sa batang kasagpan nga may mopsla.

0: Good morning ni Roland Dominio. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Jamel De Casa, good morning. Jermark Yungson, nagtanaw po ka na ito. Timoteo Salmar, si Ryan Palak, Juanis Narisma Ugaris Prima, nagtanaw po ka na ito. May buntag usam, namina po si Ma'am Nila Cajes Cagulada, Sir Ray Cagulada, Sir Bert Pamugas, good morning, naminaw. Ma'am Chuding Pamugas, good morning. Usap Sir Nonoy Zamora. Sir Nonoy Zamora, good morning. Atong Zamar dia sa Dahab Restaurant. Good morning, Daniel, sir. Ipadayo ni Mayor Celeste Lerion ang kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant dia sa lungsod sa Danao. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
1: Ang kontrobersyal kaniadto nga Kantakoy River Hydroelectric Power Project sa lungsod sa Danao subling gibuhi sa administrasyon ni Danao Mayor Maria Celeste Lerion. Gipahibaw kini sa mayor atol sa iyang State of the Municipality Address kun soma nga gihimo kagahapon dungan sa pagsaulog sa ika-65 nga township anniversary sa lungsod. Suma ni Lerion anaana sa preparatory stage ang lokal nga panggamhanan alang sa pagpadayon sa plano sa pagtukod sa hydroelectric power project sa Kantakoy River nga nahimutang sa barangay Kabatuan.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, sa ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kinis mga bateryang motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Magapadayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay wa magpagawas ang Korte Suprema o temporary restraining order aron ihunong ang mga proseso matod kini ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ang hangyo alang kini sa TRO gilakip kini sa usa ka very urgent manifestation with motion nga gisangat sa usa ka grupo sa mga abogado sa pagsugod sa husay batok ang Duterte sa Senado ni atong adlaw Lunes. Sa dihang gipangutana ko na nakaapekto ba kini sa ang petisyon sa mga proseso, ang Senate President mitubag nga wa kini makaapekto. Usa sa mga petitioner mao si abogado Israelito Turion, kinsa na ilan usab nga kalyado ni Vice President Sara. Apan ang iyang abogado nga si Michael Poa nagaingon nga wa sila masayod sa plano sa grupo nga dadon ang maong isyo ngadto sa Korte Suprema. Sa ilang petisyon, ilabing gi-question usab ang mga abogado, kun sa mga abogado ang pagkapili kang Senator Francis Ches Escudero isip presiding officer sa impeachment court nga nagpunting unta nga ang presidente sa Senado lamang ang mahimong mango sa ubang mga impeachment trial gawas lang sa kaso sa presidente sa Pilipinas.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beinting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining ang Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Service Tech, your first stop in first-class tire service, na kalidad ng serbisyo. Tungod kay gipalayuhan sa Goodyear, doon magkaroon ng Tire Queen, Goodyear Service Tech, Dalan Binasio, Pinting Avenue, Dakbayan, sa Tagbilaran.
3: Gitugutan sa Sidingan Bayan, 2nd Division, ang pagbakwi-withdrawal ni Senador Chingo Estrada sa ang motion nga nangayo og temporaryong kagawasan gikan sa prisuhan aron makatambong sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Gumikan sab niini ang mando sa korte nga nagsugo sa prosecution nga magsumeter og komentaryo, opisyal na nga gibakwi o gideklarar nga moot an academic. Base sa manifestation nga gipasaka sa kampo ni Estrada, adunay sayop tungod kay ang motion na duso sa 2nd Division inay sa 5th Division sa Sandigan Bayan.
4: DYRD Radio Balita.
2: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human ni ini.
5: DYRD Balita, Balita Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod ka nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech confirms sa U.S. President Donald Trump nga nakikontak na kaniya ang Iran humanusab sa sunod-sunod nga mas bugat nga mga airstrike gilusan kanis sa Estados Unidos batok sa mga target sa habagatang baybayon sa Iran o sa mga isla niini. Matod sa U.S. Central Command, ang mga pag-atake tubag kini sa gitawag nga dili makiangayon nga aggression batok sa barko o mga personahe diha sa Strait of Hormuz. Nagasunod kung nagsunod ang lakang sa naunang pag-atake sa Estados Unidos niadtong Martes, gisundan kini sa pagbaos usab nga pag-atake sa Iran sa mga facility sa militar sa Amerika o Bahrain o usab ngadto sa Kuwait. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
3: Sa nata sa tennis, seeded player na sa National Bank Open si Pinay tennis star Alex Iana. Nakatakda siya nga mamahimong seeded player sa National Bank Open dito sa Toronto, Canada. Gumikan sa pagsaka sa iyang ranking, makakuha si Iana og first round bye sa WTA 1000 tournament nga ipahigayon gikan sa Agosto 2 hangtod sa Agosto 13. Si Alex Iana may unang Pilipina nga nakadaog sa women's singles main draw match sa Wimbledon ug unang Pinay sa Open Era nga miabot sa ika-upat nga round sa Wimbledon. Sa balitang artista, ipatawag sa MTRCB ang production team sa primetime series sa Sigabo na Sigabo sa ABS-CBN. Isip gabay silang responsabling paggabay initiative. Kinihuman nakadawat og reklamo kabahin sa giingong Supra nga bayolente nga mga eksena sa mga series nga gibidahan usab ni Coco Martin.
2: Bukti sa peso itandi sa dolyar o mga salapi sa kalibutan ng mga gutloa.
3: Ang US dollar 61 pesos o 42 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 6 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 83 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar 42 pesos o 52 centavos. Saudi real 16 pesos o 36 centavos. Euro 70 pesos o 7 centavos.
2: Inyo na ba't ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran, naging panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
3: Ang atong kasiguruhan sa kaluwasan, gipasika sa bugos o higpit nga kaluwasan, nga gihatag kanato sa Diyos.